gabarin taba abin da Allah ya hana. Ahmad ibn Hibban da Hakimu su ne suka ruwaito wannan hadisi. To naga saboda lokaci yayi da ya kamata in dagare ku, za mu dan dakata a daidai wannan guri insha Allah ta'ala. A shirin mu na gaba za mu dora hukuncin mazinata a nan duniya, tunda muna magana ne akan yana daga cikin hikimar yin aure din kare mutun daga zina. Ba wai mun juyar da shirin bane muna magana akan abin da ya shafi zina, a'a, hikimomin aure muke fada. To alhamdulillah, sai shiri na gaba in Allah da ma dora. Yanzu bari mu dawo gare ku dan duba sakonnin da kuka turo, kuma lokaci ya ba mu dama mu dan daga layi daya zuwa biyu haka insha Allah ta'ala. To kai tsaye bari mu je ga sakonnin namu. To sakon mu na farko mai sakon yayi sallama ko kuma tai sallama, sai tace hadisin da annabi ya ce matasa su yi aure, ya maza yake magana ko hadda mata? Mu ma mu duba mai addini, wallahi saurayina ba shi da addini sosai, sai mu zauna ne sallah amma baya yi a lokacinta. To ala kullu halin mai wannan sako hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku taron matasa ku yi aure, ai kira ne da ya haɗe mata da maza gaba daya. Wannan shine dan haka yadda matasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da su su yi aure kuma su zabi wacce ta dace ma'abuwar addini, haka ita ma mace aka umarce ta da ta yi aure kuma ta dage wajen zaben ma'abucin addini. Wannan gaba tana nan a gaba, idan kika bi mun Allah yadda zaki ji yadda bayanin yadda musulunci ya tsara game da abin da ya shafe ku ku mata, a cikin kuma wannan nukudadin an zo zaki samu shawarwari akan wannan mas'alar take insha Allah ta'ala, tunda yanzu ba mu kara su nan din ba tukunna. To akwai masu fatan alkhairi da addu'o'i, muna godiya yanayin lokaci yasa duk sakon da babu tambaya to da wuya kuma dai mu iya amsa shi. Wani sako ya ce to ala kullu halin ita wannan sakon nata abu ne da ya shafi harkar jini kuma ba mu so kansa ba, ni na fi so mu tafi a balayi. Tana magana tana family planning ga tambayar ta, to ba mu zo wannan bayanin ba tukunna. Sako na gabe ce akwai matan auren da in suka je siyan wani abu sai ka ji suna yar murya, sai ka ce sunanka Rabi Idris Kewari. To Rabi Idris, da kai da su matan ya kamata sai mai muku azi ba don komai ba, kai ma da ka iya saurara har ka gane suna yin yar murya din, kai ma ka saba ma dokar Allah, kamar da su kuma idan suka yi maka yar murya yadda zaka dan ji dadi, to kuma su ma sun saba ma dokar Allah, dan haka kowa ya ji tsoron Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, matan manzon Allah, tsiran Allah da amincin Allah su tabbata gare shi, matan babban gida Allah ya dada su, su ya daka wa tsawa. Allah ya ce ku matan gidan annabi kada ku rika zance da murya mai taushi ga mazajin da ba naku ba, dan kada mai cuta a zuciya ya ji wani abu. To wannan doka sai ta shafi duk matan musulmi, dan haka ita mace bai halatta ta je gurin da ba mijinta bane ba ta rika yin kyakkyawan murya mai dadi, tana yar murya tana menene, wannan bai halatta ba, musamman kuma a kasuwa, tunda wai matan sukan yi haka ne saboda ku mazan shakiyan cikinku sukan yi amfani da jin dadin wannan murya su yi mata ragin da ba su yi niyya ba ma. Na ce shakiyai saboda wanda ya saki bin Allah ya zama shaki. To dan haka da mai sauraron murya ya ji ana yar murya da ita mai yin yar murya da sun saba ma Allah, kowanne sai ya ji tsoron Allah sai ya daina. To sai mu je sako na gaba yake cewa assalamu alaikum, Allah ya saka da alkhairi wannan darasin na yau. To ai ala kullu halin mai sakon da kace dai sunan ka Nasir Lawan Tudun Murtala. To mun gode da

0: gudunmuwar da ka bayar na ji ka kawo sunan wata kace a jamata kunne to shirin ba na haka bane ba dan ka kawo sunan wata kace a jamata kunne kai ma wani kawo sunan ka zai ce a jamaka kunne ka gane ko yawa wannan da suke badakalar duniya kai ka kama Allah ka kama maikin Allah ka rubu da su ba ruwanka da su ba za ka ce wai ja wance kunne ba kai ma yanzu wani yana nan yana kallon kai ma naka kuskurance ya zai jawa Nasir lawan tudun murtala kunne to kaga ba shirin ba haka bane ba hadafin sa yawa to wannan shine insha Allah to sai mu je sako na gaba yake cewa to shi wannan yana maganar wai addu'ar da ake yin za a kwanta bacci ya hakuri kince sunan ki Bilkisu muna magana ne akan abin da ya shafi ibadar aure yawa na kan kiyar dana sauka daga kan layin da na kan kiyar da mu sauka daga kan layin da muka ne ba dan komai ba kada a ruda waɗansu daga cikin masu sauraro kana magana akan wannan da wannan ya so ko tambayarsa ya dauke hankali wani ma in yaji an amsa masa abin da ya sauka daga kan tsarin da ake tattaunawa to sai kaga shi ma ya kana sa wanda ya saba ma wannan to wannan shine to sai mu je sako na gabe yake cewa assalamu alaikum dan Allah kai jan hankali ga wasu mutanen da suke tsoratar da mai niyya aure suna ce masa yau da gobe duk da an san yau da gobe ta Allah ce mai sakon yace injiniya Daha a'a ba wai tsoratawa ba ai wannan nasiha ce faɗa masa gaskiya ne duk wanda zai aure ba laifi ka gaya masa ka ce to bayan fa an yi auren akwai yau da gobe wannan ai tabbataccen abu ne saboda shi amfanin mutum in zai shiga ba a gaya masa shi yadda yake kafin ya shiga in bai san yadda yake ba sai da ya shiga to sai kaga ana nema a samu matsala to amma in an sanar da shi to ba tsoro yake ba shi ba wanda suke da niyyar razanar wasu ya kamata su daina amma babu shakka duk wanda ya aure akwai yau da gobe domin daga sanda aka daura aure da yarinyar in har ta tare a gidanka ka fara jin dadi da ita to komai nata ya da kanka yawa inda an daura aure amma tana gidansu bata tare ba baka fara jin dadin komai da ita ba to har yau ce wata da komai nata yana kan iyanta amma koda ba a kata gidanku ba sanadiyar kaga ta zama takatin da an daura aure ka kewaya kaje ka dan fara hulɗa da abarka to daga sannan fa komai na ciyarwa ta ya da kanka to ka kuwa komai na ciyarwa ai kaga yau da gobe ne da safe zaka dauki nauyinta da rana zaka dauki nauyinta da daddare zaka dauki nauyinta suturarta zaka dauki nauyinta maganinta zaka dauki nauyinsa ka gane ai walwalarta komai haddan abun saka aljihu duk zaka dauki nauyinta wannan abu ne da ya kamata a sanar da mutum a cikin tsari kafin ya zo ga aure din to wani sako yace bayan ya yi sallama yace tambaya ta ita ce menene ingancin magana da wasu suke fada cewa a ranar da aka daura maka aure Allah ya yafe maka duk wani zunubi wanda ka saba masa daga Abba Sa'ad Bakarare a wannan maganar babu ita ma'ana kirkirar ta kai ba haka bane ba yawa shi zunubi kala uku ne akwai zunubin da Allah baya gafartawa wanda ya mutu yana shirka akwai zunubin da Allah yake gafartawa sabo tsakanin kai da shi shi ma sai ka cika sharadan sa ko kai aure ko baka aure ba an ka cika sharadan
1: Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta maka akwai kuma abin da muka yi tsakanin mu wannan sai Allah kuma ya mana kisasi ya saka ya assalamu alaikum
2: assalamu alaikum hada wata mala
1: a radion kusa da kai ka matsa ko ka kashe ta
2: na kai ta
1: to wane ne Allah yi
2: malam
1: alaikum to me ake so za a fada
2: malam ni dai ba shi kike ita to kuma abin nan
1: sai nan
2: ku take da kuma da ranka sai bata da ko na ga ya di sun bata sun bata sai da
1: ni ban ji ba me kake cewa
2: yake na kike da ita
1: ah to ya hakuri ai
0: Allah shi gabar da wala abu da ya shafi matarka kuka samu dan wani yanayi ai abu ne da yake na sirrin ka sirrinta ba ma yi shi a gidan rediyo ba yawa galalibi wani malami nan kusa da kai ko kuma ka tuntubi in abin ya yi girma da yawa ka tuntubi makusantanta amma dan sabani haka aka samu tsakanin iyali ba za mu so a fade shi duniya tana ji ba wannan ba tsarin haka aka ce ai ba insha Allah ta'ala Salamu alaikum.
2: Ano alaikum salam.
1: A radion kusa da kai ta shigo mana nan da karfi za ta katse layin yanzu nan ko ka kashi ko kuma layin ya katse.
2: To madam an kashi. Ya ce Ibrahim ne akan layi da kariya.
1: Amma baka kashe radion nan ba ina jin ta a kunne na gaskiya.
2: Amma dawo da radion gaba daya.
1: To me zaka ce?
2: Na'am ya ce Ibrahim ne daga
1: eh na ji sunan ka me zaka ce?
2: Na'am mallam so nake a ji hankalin iyayen da suke hana ƴaƴan su yin aure idan sun buƙaci yin auren hakan yakan sa ƴaƴan kuma kaga sun fara waɗansu abubuwa na ba daidai har a ga su zo sun fada irin zinace-zinace yaro za ka ga ya zo da ƴan kudadansa zai yi aure sai ka ji iyayen suna cewa dole ta tsallake mahalli ko wani abu makamancin hakan kuma ya zo zai kama haya zai aure don ya guje wa hakan amma sai iyayen suka fama wannan hira din da dama za ka ga wallahi kamari saboda hakan wallahi sun fada zinace-zinace da shauransu suna nan da yawa malam da ke so a ji hankalin
1: ya ba ta Allah ya sa mu dace to ala kullu halin babu shakka iyaye suna da tasiri kuma suna da matsayi akan abin da ya shafa auren yayansu kuma duk sanda da ya taso har yake buƙatar aure babu shakka yana buƙatar shawara da dafawa da goyen baya ga su na iyaye yana buƙatar wannan kuma wala Allah ba dalili bane ba idan uba ya kallo wata maslaha ta yaro misali yaro yana fara neman kuɗi sai zai ce zan aure uba sai ya ce kaga tunda ka dan fara samun kuɗi dan fara yin mahalli wannan hujja ce uba yake da ita shi da ba shi da ikon ya kafe da wannan hujjar ya ce wai zai je ya zina babansa ya hana shi aure dama yana da niyyar ya zina ne amma dan yi hakuri ka dan gina mahallinka ba dan komai ba ko duk wanda yayi aure kuma yake cikin aure ya san cewa duk auren da aka yi shi ba tare da mahalli ba wallahi ana cikin mummunan matsala mara daɗi kuwa kuma su iyayen a ƙarshe su abun fa zai zo ya jangwabewa shi yasa ni a gurina dan uba ɗaya zo zai aure ya fara samun kuɗi sai ya ce dan yi hakuri dan fara gina gurin zama wannan wajibi ne ba babansa in yaki kuma ya ce bari ya je ya zina ai babansa ne hana shi aure wallahi Allah shi zai kama ba wani laifin babansa ai babansa ya hango masa abin da shi bai hango ba yanzu barin baka misali kai mai wannan bayani din auren yanzu shi saurayi ya riga ya kosa ya balaga tuni yarinya da za a aura ta riga ta kosa ta balaga tuni ana yin auren nan in Allah ya yarda ka ba da wata 10 zuwa wata 11 sai ka ji haihuwa ta zo
3: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250. The Great American State Fair. Be there.
0: To enzo

0: miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
0: Mama Aisha. Ina zuwa zan tafi gida in dawo.
2: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
3: Duk sanda ka tunanin sauraron rediyo, babbar tashar kadar yayi. Mita 93.1 zangon FM Arewa Rediyo, faɗi ra'ayinka.

aiwa kuma mun ka gode wangaranar maulidin sa da taruwa yin godiyar nan ta mu za ta saka mu samun karuwa kaunar sa can a cikin zukata za ta zama rika yaduwa ita ce abin nema ga dukkan mu'minin da ka bayiwa in har ta samu ka duka alkhairi yana da samuwa kowan gashi daya ishe mu yi shi ni ne rantsuwa mai yin sa ko mai jin sa ya fifi ta ranar rayuwa mai jin sa ko mai yin sa ko mai jin sa ya fifi ta halin rayuwa mai yin sa ko mai jin sa ya fifi ta halin rayuwa nan duniya ya samu buri lahira ba konuwa albarkacin ranar da murna cikin ta da samuwa a madaukakin bigire mazaunin na saranar saduwa aljanna in ya shige ta ai kuma babu sauran damuwa fata nake kun gane dukkanin batuna yan uwa ni ne Rufa'i dan Abubakar na wali shi kuwa tsira aminci gumma ikira bana yo mai yawa alaysa habbai ambatan cikon kasida sabuwa

mawaki a dogon ja kenan a cikin wakar sa ta yaban annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi barkamu da wannan lokaci da fatan ana kasancewa da arewa radio cikin koshin lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yayi wa Hajiya Yalwa dake fage layin malam mutaka rasuwa yanzu-yanzun nan Hajiya Yalwa ta kasance mahaifiya ga Jamilu Yalo sarkin dokin kara na fage kuma kaka ga Nafi'u Lawan Usman Naf-Naf na nan arewa radio za a yi jana'izar ta kamar yadda addinin musulunci ya tanada nan ba da jimawa ba insha Allah muna addu'ar Allah ubangiji ya ji kanta ya sa ta huta ya kyautata namu zuwan mun samu wannan sanarwa daga Nafi'u Lawan Usman Naf-Naf na nan arewa

kafin zuwan wannan shiri na gaba da muka ambata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Hajiya Yalwa da ke fagilayin Malam Muttaka rasuwa yanzu-yanzun nan. Hajiya Yalwa ta kasance mahaifiya ga Jamilu Yalu, sarkin dokin kara na fage, kana kuma kaka ga Nafi'ul Usman, wato Naf-Naf na nan Arewa Radio. Za a yi jana'izar ta kamar yadda addinin musulunci ya tanada nan ba da jimawa ba insha Allah. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya jikanta ya sa ta huta. Sanarwa daga Nafi'ul Usman, Naf-Naf na nan Arewa Radio.

0: 431 Gary Mix. Me sai ka kara ruwa kawai ka ji dadin ka.
1: Gary Mix.
2: Faɗi ra'ayinka. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta Arewa Radio. Tawari domin faɗa ra'ayinku. Tun daga kan matakin unguwanni, jahohi, ƙasa da ma faɗin duniya baki daya. Sunana Fatima Musa Ramadan tare da abokin aiki
3: Ibrahim Yunusa Jilawa.
2: To Malam Ibrahim Jilawa, wannan shine shirinmu na farko.

0: products wanda ke da shaidar inganci daga ƙwararru. C products sun haɗar da C toning cream da ke sanya shekin fata, C body cream domin gyaran fata a kowane yanayi. Za ku iya samun nau'ikan kayan C product a manyan shaguna da kasuwanni da ke kusa da ku. Ko kuma domin zama dillalan mayukan C product, za ku iya tuntuɓar mu a adireshin mu kamar haka: Number 24A da 26B Sharaɗ Office 1, Kano State, Nigeria. Ko ta wannan lambobin 0909 99 00 00, ko ku ziyarce mu kai tsaye ta Instagram, Facebook da TikTok ta Ilera Care NG. C products, domin kula da fatar ku a kowane lokaci.
1: Toma da lama sauraro, barkamu da dawowa, inda kuma zamu dora a cikin shirin. Kamar yadda kuka ji, kungiyar nan ta rarraka ne wurin YouTube ta dauki nauyin kawo muku wannan taro, wanda taro ne aka shirya shi domin yi wa ƙasa addu'a da fatan samar da tsaro a sassan Najeriya baki daya.
2: You're azo mutanen ku yanzu za mu fara sunan ubangiji zan koma wurin gwamna saboda idan mun kammala akwai yanka da mutum sun kowa akwai yanzu akwai sa a wuce za mu kai a yanka sun allah ya ja akwai kiyar mutum da wannan kwamiti alhaji nuhu da husaini wanda shi ne kiyar mutum da wannan kwamiti na addu'a akwai yan kwamiti nasa akwai ɗazana wato kazuri muƙaddas wato kai da mutum kuke yi a haka akwai wani shi da ake cewa malam wakatuwa shi ne mutum a duniya wai aka ganin malam wakatuwa ne a shi ya kai ka shi nan ko na kai ka wani in ka tsaya da wani kazaza to shi wani mutum yana hannu shi an yadda wani mutum kuma na ce wallahi na lawa amma mu da yan kusa shi muna ta tuba muna cewa da Allah ya haƙuri a nan gaban ma'allam wani akwai rizaki kuma rizaki ta yi shi tun ka hu mai wani mai bangaren ita muna yi wata shi ko za ku wa ni kuma yi cikin wani wani ku ko da haka rizaki yana da kuka ba da yi zai abu har ma ana cewa abu da a zafi kai yadda ake cewa malamai wasu na wani aji in suna yi mutane sai su aiki ku ne ko kuma da ba ce ko na gani na irin wani ne ya samu rizaki sai dai a yi haƙuri ina fata da kai ne ina fata Allah zai rufa shi lafiya kuma in ka na ana yi a zuwa hankali duk wanda mu gara zuwa duka bai kungiya ban da mai da hikima duk wanda mu gara zuwa dan kungiya ko za ka yi ta ɗaya bayan ɗaya ina zuwa kan da shi ana mun zuwa zuwa ya nai ana ba su sauna saboda a cikin sa akwai wanda ba mu da ni da su Allah ya kai gobe shi ma kuma ba mu tafi wannan zalimi mudan da abu da ke ga mu da talabiya ka ga da na ta saboda kina ka ga da na ta ka dena iya da shi ta kan kai ba dan kun ma kun da matsayi an kai ta ta ko tin din ba kai ki na gode na gode salamu alaikum alhamdu
1: to kamar yadda kuka ji masu sauraro yadda take wakana kenan a gurin taron da ake gudanarwa wanda RRR Kani Udurin Hub suka dauki nauyin kawo muku kuma taro ne aka shirya shi domin yin addu'ar zaman lafiya da samun kwanciyar hankali da lotar tattalin arziki a nan gida Najeriya

0: madallami ta 93.1 zangon FM Aribu Radio man sauraro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkanku da rana da fatan mun same ku cikin koshin lafiya kai sai a cikin shirin mu tattauna na wannan rana ta litinin kuma na farko a cikin wannan sabon mako da muka shigo muna tare da babba bashin bash mai fashin baki za kuma mu yi abinda muka saba tattauna mai fashin baki na batutuwan da za mu dauko su daga duniyar labarai da al'amuran yau da kullum baba maraba
1: to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jama'a masu sauraron mu a cikin wannan shiri kaman yanda mai tabbata ta faɗa mai tabbata ta jama'a duk inda na leko na taho Ahmad dan Achaba da Kilami da Christian da ce mu akai da mun mai tabbata
0: na
1: fito tun daga gida duk wanda na gani a sha tale tale ko goslo da ake faɗa na kan danja ko na kan yutan sai a ce ga da mun mai tabbata na ce a mai tabbata taurarin ki suna kada
0: alhamdulillah
1: to muna godiya kwarai da gaske duk kuma soyayya ce ga wannan shiri na mu tattauna baba abinda zamu ci sai dai mu ce mun gode inspector Bakari ma na Bumfai division ya ce a gaida mai tabbata to muna godiya kwarai da gaske kafin mu je ga wannan shiri DJ a ranar asabar da ta gabata akwai wani iftila'i da ya faru ga wani abokinmu Tallaya Ufagi yana tsaye a bakin titi dan adaidaita sahu ne ya aje babur dinsa yana dan irin hutawan nan ya gama ci da ƴaƴanta guda biyu ne ko uku kamar yadda labarin ya ishe mana ya ga yadda cinkoson kan titi yake tausaya ganin lokacin da ta dauka da ita da yaron bisa tsallaka titi ba talle rike yara suka tsallaka titi sun tsallaka kin san ai dole zai tsallako ya dawo inda ya tsallaka da farko bi an karba kawai sai dukan dan babur masu lifan din nan irin hatsabe ban baburan nan
0: eh da nasara
1: din da kasan super ta kano in aka shiko su a guje idan na gani na kan ce yaran nan masu hawa baburan nan ko su ba su da labari rai guda ɗaya ne a hannun mutum ba ai mai spare babur din nan ya kade wannan abokina mu talle jini ta hanci jini ta kunni
0: subhanallah
1: kafin aka shi emergency na asibitin murtala ya ce ga garin
0: ku hayya ya kayyo
1: ubangiji Allah ya ji kan talle ya Allah ba mai dakin sa da ya kuma sai ya kasance na kalli abun na ce to dole a shirin mu tattauna sai mun yi kira ga hukumomi da tsokacin cewa gwamnati kamata ya fito da wata doka ta bin wanwe da ake saboda shi abin da ya same shi ya taba samun wani abokina Alhaji Muntari Bindawa shi ma wata rana a wata shekara ya wajen shekaru 6 da zai tafi Katsina da sassafe za a yi mai aikin ido anan kan titin Katsina inda ake tsallakawa hawo motar Katsina State Transport Authority KSTA nan ma wani mai kurkura ya biyo wanwe ya duke shi da goshin mota aka har aka rufe Muntari Bindawa aka barin sa dinye bai daina zuba akan shi ba ai dona aka wannan wani abu ne da ya kamata hukumomi su dage bin wanwe din nan hadari ne kuma idan kika ga gudun da matasa suke da wannan hatsabe bin babur mai kama da super tukano ki sai ki dauka babu gobe wasu lokutan fa idan za a kai amarya wani yayi da ya shigo a garin nan DJ za ki ga cewa ana daukar samari za su wanke riga su dauki budurwa daga gidan ubanta abin yana daure mun kai a dinka gudu da babur da su kaman babu gobe kuma wannan abun ba karamin abin tsoro bane ba to ya kamata a ce a fito da doka ni kaina akwai lokacin da na hau gadan nan ta Murtala Muhammad Wei daga fage zuwa karshen gadar wani yaro ya goyo matarsa sabon aure da yaro jariri sabuwar haihuwa da ya mun wani horn irin horn din nan yasa kin san suna sa wannan ma irin na mota
0: na motar tantebur ba
1: eh irin na motar tantebur da ya wuce ne sai da ya firgita ni ni kuma da nayi kokari kafin ya gangara Allah ya taimake ni wata doguwar mota ta kaka gida a ƙarshen hanya sai na zo na same shi nace kai nace baka san abin da kake ba nace wannan ba yaro bane jariri da kai da mai ɗakin ka goyo su kuke gudu akan gada kaman za ku tashi ku shallake masu bin gada nace ba dan da yaron ba da ita mai ɗakin naka ni in na ganka ma zuga ka zanyince gudun da kake bai kai yanda ake so ba in kai ma hukunci ne inda yaren ya kwanta da hankali sai caya baba daga wannan ba zan sake ba ko a ina ne nace to je
0: to amma da kai magana ka ce ya kamata aka ba hukumomi su mutane shikenan ba za su yi abu ba
1: a kware ko
0: na
1: hankali
0: na hankali
1: ba za su yi ba
0: dole sai an ce akwai wata hukuma akwai wata doka akwai wani mai tsoratarwa akwai wani mai bulala ko wani haka
1: haka
0: to kenan ya zama ba a da kan gado
1: babu shi saboda in kika duba ko anan gosulo a danja da zaran an ce babu yan karota sai kiga mutane da wanda kake tunanin zai yi tunani da wanda kake tunanin ba zai yi tunanin ba idan kika ga yadda ake taho mu gamar kokarin kowa so yake wai ya yanka kaida ya katin corner sai wuce akan titi ya kamata mu zama
0: duk duk taron sauri babu gurin zuwa
1: tunda taron sauri babu gurin zuwa
0: duk saurin mutun dai ai dole ka jira lokacin da Allah ya zaka kai sannan zaka kai
1: haka yake
0: to kuma kafa dokoki da hukumomi yana da kyau to amma yanzu misali ina amfanin baki babure wanda Allah ya dora wa tsotsai dai baya fice ranar sa
1: gaskiya ne
0: to amma yanzu kawo misali shi wannan wanda ya rasu
1: eh shi talawo na
0: tasa ta kare
1: kwarai da gaske
0: kai kuma da ka zama sanadi shikenan ka mamanta da sauran da ka taho da shi
1: gaskiya ne
0: magana sauri ba ita ake yi ba magana ina zaka ba in ba ita ake yi ba
1: gaskiya
0: shikenan noye noye sun hau kanka ka shiga cikin tashin hankali da

0: wani salo ne nan da za su je su koma su fara shi.
1: Ita wacin yanayi mai kyau da ban sha'awa kan ƙarawa mutum kwarjini da kima. Sharan kamfanin Zain masu sarrafa mayukan gashi wato hair food da kuma man kaɗe wato Zain shea butter. A yanzu kamfanin ya kuma samar muku da wasu mayukan shafawa nau'ikan C product wanda ke da shaidar inganci daga ƙwararru. C product sun haɗar da C toning cream da ke sanya sheƙin fata, C body cream domin gyaran fata a kowane yanayi. Za ku iya samun nau'ikan kayan C product a manyan shaguna da kasuwanni da ke kusa da ku. Ko kuma domin zama dillalan mayukan C product, za ku iya tuntuɓar mu a adireshin mu kamar haka: Number 24A da 26B Sharaɗa Phase 1, Kano State, Nigeria. Ko ta wannan lambobin 0909 99 00 00, ko ku ziyarce mu kai tsaye ta Instagram, Facebook da TikTok ta Ilera Care NG. C product, domin kula da fatar ku a kowane lokaci.
2: Tuma da lama su sauraro, barkamu da dawa daga sashen tallafi.
3: Tuna fahimci mai tambaya wanda ya gabata nan shine ita dai America dare ya fara karatu mata duk wasu alamomi na sayar da kwalaman gore su huta da kuda sun fara bayyana. Kuma ko yanzu ma na ga sanarwar da Trump ya bayar cewa wai idan abubuwa ba su canja ba, to za a ci gaba da kai harhala guraren da ake gani sun zame wannan yarjejeniyar cikas, musamman daga bangaren Iran kenan. To kin ga idan aka riga aka duba za a ga cewa ita America da yanzu ai shi Trump da faru yake na bullo da hanyoyi da yawa na su balewa. To amma kai tambayar da kai anan shine, akwai lokacin da Iran za ta mika wuya ko kuma America ce za ta jiji sauka daga kan line da ta dauka? To ni dai a yadda na fahimci Iran da akida irin ta jagororin gwagwarmaya yan juya hali, yana da wuya su sauka daga kan line da suka dauka. Sai dai ita America ce su kambinta pressure din ta mika wuya, amma yana da wuya Iran a kadamin da ta dauki ra'ayinta ba za ta iya canza shi. Ya fi sauki a ga America ta canza ra'ayi fiye da Iran akan abin da ta yi zance.
2: Usman Haruna Suleiman a shafin Facebook yake cewa baba, kana ganin kasashen Middle East gabas da tsakiya za su iya haɗe kai su juya Amurka baya?
3: Ba na gani.
2: Wataƙila ganin abin da ya faru?
3: Ba na gani.
2: Ba ka gani?
3: Ƙwarai da gaske. Har
2: yanzu muka gano bato.
3: A dalilin da yasa ban gano ba. Duk wasu abubuwa da suke faruwa yanzu a wannan yakin da ake magana, Trump ya fito ƙarara ya ce ko yakin ya ƙare, duk wannan ƙasashe na yankin Gulf wanda a gurinsu akwai kadarori da dukiyoyin Amurka da suke a nan a jirge, banda su asarar da suka yi tasu da ta shafe su, asarar da Amurka ta yi a dalilin yakin da ake ayinsu, ya ce ku za ku biya mu. Ba wani shugaba daga yankin Gulf da ya ce Trump ba za mu yarda ba.
2: To amma faɗarsa daban, aikatawar daban. Abinda aka gani yanzu shine cewar su ƙasashen na Middle East ko shakka babu sun an yi musu wani sabon karatu. Da abinda suke tsammani yanzu gardagar rayuwa ta nuna musu shi dama can shayi ruwa ne.
3: Shayi ruwa ne, haka ne. Amma gaskiyar magana, ga yadda suka riga suka gina a tsoron ganin cewa in ba Amurka ba kujerinsu na mulki, har yanzu ba su samu yakin da za su iya yaƙa Amurka ba ko an gama wannan yaƙi.
2: Idan ma ba yaƙarta ba. Wannan batu za mu tattauna shi idan Allah ya kai mu a cikin shirinmu na gobe da yardar Allah. Saboda yanayi na lokaci nan za mu yi sallama. Akwai shiri na gaba shirinmu na yau da gobe tare da Honorable Mutari Abdulrazak Gora.
3: To Bashir sabon ango, Bashir Khan ake ce maka ko? Na?
4: Bashkan.
3: To ni Bashem ne. Kwarai da gaske. To Allah sa'a ya sa'a muna godiya kwarai da gaske.
2: Amin.
3: Akwai sakon dan uwanmu Ibrahim Alhaji Abungiyar Fage wanda tun yanzu yana advance yana taya shi murna ɗaurin auren ƴarmu da zamu yi ranar Lahadi idan Allah ya kai mu, idan mai da kai ya kai mu, wato ƴan marhama. Sannan kuma akwai Salisu Sa'idu Fage, kanan kwamandan Hizba na Sabon Gari ne ko na Fage ne ko na ina Jibril S. Fage, shi ma akwai ƴarmu wato wadda za a ɗaura mata aure ita ma ranar Lahadi idan Allah ya kai mu, wadda ake kira Asiya. Ubangiji Allah sa a yi da mu.
2: Amin.
3: Mun gode Bashir. zan kuma kare da sa

0: wannan kai kuma sako kai kai tsaye na hannu mai kujera wa mai kujera gaba idai ta aiki Khadija mai tabbata kai kana da uwa a murhu dan haka jiwanka ba za ka ci shi ba miya ba to muna godiya kwarai da gaske zan kare da sakon Jamila da Amarya Amina yan kaba da wannan nake cewa sai an ji mu gobe a cikin shirin mu na karshe amma zan kare da sakon Dokajin Kano Alhaji Mujitaba Abubakar Abba wanda shine hakimin Darmanawa yana tare da mu a didi lokacin da muka fara wannan shiri ko da yaushe shabin dare baya bacci in ya ji na ranan ba sai ya ji na daren to Dokajin muna godiya kwarai da gaske bisala
1: Tuma salama sauraro sai ya tara muna nan tafi da hira ta musamman tare da Arabu Abdullahi Abdurrazzaq Gura a cikin shirin muna yau da gobe.
2: Kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma ƴan takarda.
3: Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba. Shine muradin mu
2: a yayin da muka kasance tashar rediyo mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewar Kamita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
4: Mita 93.1 a zangon FM.

0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
1: Ma sai da kayan miya ne da lemo da su ayaba suwaye da sauransu. In ka je can ma sai da kayan shayi ne su madara suwaye suwaye gefen su ko masu buredi ne. Ba magana ka zo ka saya di ko kayan sa ko takalmi. A kaya ne na bukatu na mutane na yau da gobe a gidajensu. Shekaru ya soye haka in ka duba in ka tafi Zoo Road. Ya soye haka sai aka rushe su da kansu da ya rushe sai ba su kwanfanzai yan can wani waje a sharada. Amma idan ka to ina jin ko shi shekaran kokonko so in ka to kan titin Murtala Muhammad
2: shine wanda na baka
1: in ka zo wajen Fast Bank akwai so ne suke sai da kifi. Gaban Fast Bank wannan gaban Northwest Development Commission gaban Nasara Radio ka gane to wannan irin wannan nake faɗa amma kaga wannan din ba yi ta daidai ba
2: sun
1: yadda ta Abuja take in kaji abun zai baka sha'awa kuma irin sai kamata a yi a Kano wannan Kano ya je Abuja ya je mai ta mai gari zaka sai ka sama mutum 2000 aiki a wajen tunda wanda ka ba wajen yake yi akalla zaka samu yana da yara biyu ko uku masu taimaka masa wanda ake zuwa a kawo kaya a mota a aji ko kuma wanda zai zo ya siya za a ga waje ne aka yi shi na kasan a waje ba ma waje ba a waje aka dauko model kaya ne na bukatun yau da gobe ba magana ka sai da yadi a wajen ko hula ba magana ka sai da takalmi ba magana ka sai da agogo ko siyar ko su ne a'a kawai waje ne na kayan miya kayan marmari kayan ruwa lemo na sha na kwalba sumagi da abin da ya shafi harkar miya yawwa za ka ga kuma yan abubuwa kamar yan shinkafa ba buhu-buhu ba
2: haka sai dai a dan kauna
1: yawwa wanda take irin su garin masara irin abubuwa dai wanda mutum zai zo ya miƙa a bashi ya shiga ba ya miƙa a bashi ga wani kuma zai fake can gefe za ka ga an tsaftace waje an sa su gefen inda ruwa yake masu kaji da kifi da wani abu wanda suna gamawa ya bu kasa ruwa an share an wanke sun kuma kasa to irin wannan kazo za ka ga sai kai wajen 2000 a Kano a Zoo Road ne za ka irinta kuma har yanzu akwai filayen a Zoo Road da za ka yi kamar da na ba da misali na Murtala Muhammad wanda suke cikin Nasarawa nan mutum zai tofi za ka yi a race course nan filin sukuwa akwai wurare da yawa za ka iya yin su wanda sama mutane aiki ne kuma mutanen da za a ba wanda suke yin harkar in ka je yanzu Kano Modern Bakery nan wannan wajen Kano Modern Bakery yawancin mutane ba su gane shi da wannan mutanen yanzu nan Nasarawa wajen gidan Janar Agilu in ka shiga ai an yi suwa make da suwa amma kai da asalin karamar kasuwa ce ta kayan miya da yawa to irin wannan nake faɗa sai ka yi ta babba a waje ba a ciki
2: ne
1: na ba yawa ba a ciki ba a waje in ka je Abuja gauna na fatan ko ya tura ko ya je ne yana zuwa mai tawa za ka shiga mai tawa FHA tana nan a gefe hannun dama in za ka shiga za ka fito kuma tana hannun hagunka suna nan aka yi su kuma irin wannan za ka yi tsaya za ka tabbatar an yi su daidai irin wajen ba hayan nan ko mutane

0: ne aka ba muna bukatar su a ce Rima 1980 81 82 83 yayi tunanin ya ba haya akan Hanzu Abdullahi da yazo shi doka ma yayi akan ya ci gaba da wannan tsarin da Rima ya kawo cewa duk mutum da aka kama yana kuzari ko ba haya waje ga hukuncin sa Rima da Abdullahi sun yi su da yawa an kaje akwai lokacin da aka yi nan wajen mai kallon KCC an ka tafi titin biyu ke wajen guda uku aka yi ko akwai a nan na isa akwai can ka wuce da gundi kafin ka je sabuwar kofa an ka bar sabuwar kofa kafin ka je gidan murtala haka da zaka same su kuma har yanzu kana bukatar irin su in ka je wani da yake can Independent Road wajen da ake cewa Abuja wata kasuwa da ake kiranta Abuja in ka je wajen Bonfai zaga ko wani in ka je ka ga cinkoson da ake ko furato ko in ka je ka ga yadda ake cinkoso an yi wajen ba haya daga can gefe an yi wajen wanke mota da babura da sauransu to in aka gona ta zo da model din ta mai tsari kamar na wajen Independent na wannan Bonfai din habbe ne yake da shi duk hanyoyi ne wanda zaka sama mutane aikin yi kuma zaka iya karba haraji a wajen
1: kuma za a rage cututtuka
0: zaka yi cututtuka za kuma ka rage wannan matsalolin da ake da su domin ka sama mutane aikin yi wanda ba su da aikin yi su za a sama ba masu aikin yi za a yi ba kashin dankali akwai wata fira na gani nake bi ana yi da wannan yaran da suke wannan abubuwan ko sace-sace ko daba dukkaninsu abinda suke faɗa ba su da aikin yi
1: abinda suke ci
0: kuke hasko mana muke gani kuke fere da su muke gani to mai gonar za ta sa musu aiki ai Kano Kano ka ce wai Kano baka da aiki kuma ga yaran nan da alunguna amma abubuwan da za a yi su samu aikin ya an tsere shi cak saboda son zuciya wata ila ko yan siyasa ne ba sa so yaran su bar jikinsu suke bar su a wannan a sake saboda su ringa bin suna Allah ya kiyaye ka Allah ya kiyaye wallahi ban sani ba amma an ka zo ka zauna da masana za su baka tsari yadda za ka yi akwai wani yaya advisor na kwankwaso a 1999 zuwa 2003 lokacin mun yi wata tafiya na je ko Cuba ko Indonesia yawanci ina da wata alaya inda ne tafiya Lagos nake sauka na sauka a Lagos to zan zauna Lagos over nan kwana biyu ku saboda wasu abubuwan da nake da su a Lagos sai yi su sai yake ga yan gashi an da shi kaza kaza kaza wanda na hu kusa metropolitan sai na ba shi hawaye duk irin wannan to naga sun fara sun dan fara daya daga cikin ta da aka fara kuma sai aka mai da ita ofishin siyasa watan irin masu ligin nan
1: na masu faci
0: masu faci akwai tsari da in kai musu a wannan wuraren namu kamar misali a wannan titin namu na Malam Aminu Kano titin Biyoke titin Waye har cikin gari akwai na zaka hada uku hudu ka ajiye su biyar
1: guri guda
0: to tana mana gadar kofar Nasara su nawa ne a wajen lokacin da za a gada aka tashe su so komo nan wajen masallaci sai aka rabe da goma mata ka gana abu nake ne
1: mutane ma hankalin su zai fi karkata
0: ai idan kai kuma duk a kowuranin da za ka yi musu har can da na ce ma Murtala Muhammad din wannan kasuwar na ce ne ma misali wani suwan fasa duk akwai inda za ka yi musu in kai musu wallahi a lokacin nake ba shara in kuka yi kuka hada su guda uku hudu biyar ga ma sai da kayan wannan mai ma sai da man bakin mai ga ma sai da kayayyakin gyaran babur mota kananu ba manya ba irin kuma irin wannan haka ake so ba ɗaya can ɗaya can ɗaya can a ɗaso je ɗaya
1: dan yi musu yaran rumfa da
0: su kai musu yaran rumfa a zuro za ka iya guda biyu kafin ka zo Sufi Mart

0: kai guda daya sai ka wuce in ka tsallaka can titin dan kuran ka tsallaka shi sai kai guda daya sai kai mamaki mutanen wannan area da in ka zo amfana da zasu to duk wannan sana'o'in in ka je waje duniya ta bunƙasa tunda aka yi duniya aka yi kasuwa to dan adam sai ya shiga kasuwa ya sai ya zai rayu
1: lokaci ya fara taka mana hannu maka gaba karshe a nan Kano daukan Honorable Mustapha Rabiu Kwankwan sai ma zuwa nan mataimakin gwamna da shi kuma da Aminu Abdulsalam yayi hakan ya ja cece ku ce musamman ma kuma goya bayan sanatan Kano ta tsakiya Rufai Hanga da su aka yi alƙawari kamar ake ganin tun yanzu ma sun fara maganganu da Soros kusan ya aka kalli wannan abu
0: a ne a wanda na kalle shi kusan idan ka zo ita a siyasa ba zan ce ma yayi bane namu na nan Kano kusan al'ada ce take tafiya a duniya ma ba wai nan Kano ba na shugabanni na siyasa su sa ƴaƴansu ko ƴan'uwansu
1: a
0: sabon abu bane ƴan Rufaya akwai ɗansa da yake masa tarayya a yanzu nake magana da kai a yanzu nake magana da kai akwai dan Buhari a Katsina ko ya tsaya akwai dan Mangal akwai dan Sarki ma an tsaye da shi ya tsaya a Katsina idan ka zo nan Kano akwai dan Aminu Wali yana takara dan Rimiya ya AC
1: dan Ganduje ma yayi
0: dan Ganduje yayi kuma yana yi in ka zo gashi nan da yawa za ka ringa lissafa su in ka tafi America George W. Bush ya tsaye da ɗansa takarar shugaban ƙasa Obasanjo ya tsaye da ƴarsa ta yi sanata Salam Allah ya tsaye da ƴarsa ta tafi House of Reps su ba sabon abu ba ne sai dai mutane zai musu ciwo wataƙila wanda suke ganin su ne a ala a tafiyar da ake yi ba ka je ka tura ƴaƴanka suna wani waje ba suna ba sai lokacin kai da kake buƙatar su za su zo ma kaga dan Atiku commissioner ne ko
1: ta
0: Adamawa amma duk inda za ka ake huda ta siyasa Adamawa ban ce ma ta wani waje ba ta gidan ubansa da shi ake duk inda ka duka ga ana haska Atiku da mutane da ake mu'amala da su kaga akwai dan sa wannan da shi yake siyasa
1: ya ajiye mukamin nasa
0: yauwa ko ya ajiye dai ana yi da shi abin da nake faɗa kada ka je ka boye ɗanka ka kai shi turai ko turai kamfaninka baka janyo shi cikin mutane ya san su baka janyo shi cikin mutane yana amfana su suna amfana sa rana ɗaya kawai ka ce kawo gomin su ai mutanen Rufai dole su kuka saboda kuhun ma'a'uwa tambaje su aka yi ba su da kowa
1: a sanatan ba mataimakin gwamnati
0: yauwa kuma wanda aka sa ba wanda za su rike su bane ba wanda za su yi musu bane saboda haka dole su laluba ina ne muke da wanda za mu yi da shi
1: muna godiya sosai lokacin ya cin mana wani satin ma tattauna sosai masu sauraro da haka ne maka ƙarshen shirin na yau da gobe shirin da muka saba kasancewa tare da Honorable Muktar Abdulrazzaq Kura wanda shine tsohon shugaban tsohon karamar hukumar Dala wanda muke tattauna batutuwa musamman ma manyan labarai da suka faru a ƙasar nan a madadin sa Muhammad Galin da ba nake fatan mu hada a wani makon.

0: iyahu mai komin bulalan nan domin ya cika wannan mubaya'a da yayi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama na cewa kada ya roki wani abu daga wajen wani, kada ya tambayi wani abu daga wani mahaluki, saboda hatta bulalarsa idan ta fadi yana kan abun hawansa, kan dokinsa ko raƙuminsa, ba zai ce ba na ƙasa da shi ba mai komin bulalan nan. Yana ga idan ya haka kamar ya warware waccan mubaya'a da yayi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. A cikin sahihaini littafai biyu ingantattu na Bukhari da Muslim, daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya dukhulu min ummatil jannata sab'una alfan bi ghairi hisab, mutane saba'in a dubu saba'in daga cikin al'umma ta za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba, ba tare da an yi musu bincike ba. Kuma ya ce hum allazina la yastarquna, su ne wanda ba sa neman a yi musu ruqya, wala yaktauna, ba sa neman a yi musu lalas, wala yatatayyaruna, ba sa canfi da tsuntsaye, wa ala rabbihim yatawakkaluna, ga Allah ubangijinsu kadai suke dogara. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan masu irin wannan siffa mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Ibn Taymiyyah ya ce fama daha ha'ula'i, manzo sallallahu alaihi wasallam ya yabi waɗannan mutanen bi annahum la yastarquna, ba sa neman a yi musu ruqya, ay la yatlubuna min ahadin an yarqiyahum, ba sa neman wani daga cikin halitta daga cikin jama'a cewa a yi musu ruqya. Warruqyatu min jinsi du'a'i, ruqya kuwa ai jinsi ne na addu'a, fala yatlubuna min ahadin dhalika, amma duk da haka ba sa cewa wani ya yi musu. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya yabi waɗannan, ya kuma ce wannan irin nau'i na jama'a na al'ummata za su shiga aljanna ba tare da Allah ya musu hisabi ba. Ya tabbata cikin littafin Jami'ut Tirmidhi da littafin Musnad na Imamu Ahmad da Sahih Ibn Hibban da wasu littafai daban, daga hadisin Al-Mughira ibn Shu'bah yace ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa man iktawa aw istarqa faqad bari'a min at-tawakkul, wanda duk ya nemi a yi masa lalas ko ya nemi a yi masa ruqya, to yayi ban kwana da tawakkali. Wannan hadisin na Mughira ibn Shu'bah yayi daidai da wancan hadisin na Abdullahi dan Abbas, la yastarquna wa la yaktawuna, man iktawa aw istarqa faqad bari'a min at-tawakkul. Wannan kuma yace waɗannan ba sa yin haka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dai ya nuna maka kenan masu yin wancan ba a lissafta su daga cikin al-mutawakkiluna. Wannan hadisi abinda yake nunawa cewa yana daga cikin tamamin dogaro ga Allah, duk da kasancewar ka nemi a yi maka ruqya ya halatta, ja'izun ya halatta ka ce a yi maka ruqya, to amma kuma makaruhi ne abu, yana iya zama ja'izi ya zama makaruhi ko bai yi wa, abinda ba zai yi ba ba za a ce mustahabbi ba kuma makaruhi, amma ja'izi zai iya zama makaruhi, ya halatta amma ba a so kai haka din ba, kamar a ce makaruhu ne ba mustahabbi ba, ja'izi ne ba mustahabbi ba, an halatta maka amma ba a kwadaitar da kai akan yin hakan ba, shine ma'anar makaruhi, an halatta maka yi amma ba a kwadaitar maka ba. Shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi bai nema ba, amma an yi masa, Jibril ya yi masa ko bai masa ba, ya yi masa lokacin da ba shi da lafiya, yana yi wa kansa yayin da ya kai wani matsayin da ba zai iya yi wa kansa ba, sai da tuna Aisha ta yi masa, amma shi ya sa ta, ashe bara lafiya in aka kwashe shi langa-langa aka kai shi gurin ruƙuya don ya yi masa ruƙuya, kada a ce ya nema, wannan ba shi ne nema ba, amma in ya fara cewa a kawo mai ruƙuya, ina mai ruƙuyan nan, to wannan ya nema. An gane ku? Saboda haka in mai ruƙuyan ne ya kawo kansa, to dan ka kyale shi ya yi, wannan ba a cewa ka nema, ya zo zai yi alheri, bai kamata ka kushe shi ba, ka gwale shi, domin da ranar ya zo zai yi ruƙuya ɗin ka ce a malam dakata ni ba na san wannan abu naka, ka gwale shi. Kuma manzo Allah ne ya ce mani safa an yanfa akahu falyafal, da aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da ruƙuya, yace wanda zai iya amfanar da dan uwansa ya yi masa ruƙuya ya je ya yi. To saboda haka ya taso da ƙarfin gwiwarsa, yana ga zai cika wani umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai kuma ka gwale shi, kaga ba zai ji daɗi ba, sannan kuma yana kwaɗayin ya samu lada, dan ka ba shi damar ya samu wannan lada kamar shi ya ruƙuyarsa, wannan babu komai. Ba a cewa ka shiga cikin wanda ya yi ban kwana da tawakkali. An gane ko? Saboda haka kada wani ya zo ya ce to ai an yi wa manzon Allah ma, yaya za a ce wanda aka yi wa ruƙuya ya yi ban kwana da tawakkali? Ba haka aka ce ba, cewa aka yi wanda ya nemi a yi masa, amma wanda aka zo aka yi masa ba tare da ya nema ba, wanda ba a cewa shi yana daga cikin waɗanda suke yastarquna, suna yin ruƙuya. Famadaha ha'ula'i, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yabi waɗannan jama'a bi annahum la yastarquna, da cewa ba sa neman a yi musu tofi, ai la yatlubuna min ahadin an yarqiyahum, ba sa neman tofi ko tawaida daga wani daga cikin halitta. War ruqyatu min jinsi du'a, gashi kuwa ruqya tana daga cikin jinsin addu'a. Fala yatlubuna min ahadin zalika, amma duk da wannan ba sa cewa wani ya yi musu. Wa qad ruwiya, shi wannan hadisi na Ibn Abbas an ruwaito shi ta wata sigar, ta wata salsalar, fihi a cikinsa wala yarquna, ba sa yin tofi, wana ba sa yi ma wani. To wannan kalmar Ibn Taymiyyah ya ce wa huwa ghalatun, wannan karin lafazin wala yarquna kuskure ne, duk da cewa Muslim ya fitar da wannan lafazi din, ya fitar da wannan lafazi din, amma duk da haka Ibn Taymiyyah ya ce kuskure ne, domin dukkan waɗanda suka ruwaito shi wannan hadisi na Abdullahi ɗan Abbas ba su zo da wannan ƙarin wala yarquna ba, sai Sa'id ibn Mansur sahibu sunan, Sa'id ibn Mansur al-Khurasani a cikin riwaya sani ya ƙara da wannan lafazin, don haka malamai suka ce ya saba wa sauran maruwaita wannan hadisin ba su zo da wannan lafazin ba. Sannan shi hadisin bayan an ruwaito shi daga Ibn Abbas, an ruwaito shi daga Ibn Mas'ud, an ruwaito shi daga Imran ibn Husayn, amma dukkan wannan waɗannan sahabbai a ruwayoyinsu babu ƙarin wala yarquna, wanda yake nuna maka cewa lafazin wala yarquna bai inganta ba. Kuma shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ai yayi ma wasu tofi, yayi wa mutane da dama tofi, kuma ya kwadaitar aje ayi tofi, yaya kuma zai kwadaitar aje ayi ta yin abinda ba a samun ba, abinda yake kore tawakkali. To shine Ibn Taymiyyah yake cewa fa inna ruqyahum li ghairihim wa li anfusihim hasana, kai ma wani ruqya ko kai wa kanka, wato kai ma wani tofi, ko kai wa kanka tofi, wannan kyakkyawan aiki ne. Idan ka yi wa kanka kana addu'a ne, idan ka yi ma wani kana amfanar da dan uwanka ne, dukkan waɗannan ayyuka ne da Allah zai baka lada a kansu. Wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama, kuma shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yarqi nafsahu wa ghayrahu, yana yi wa kansa tofi, yana yi ma jama'a tofi, yana yi wa kansa kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Aisha, annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya yi rashin lafiya yana karanta wa kansa al-mu'awwizat, al-mu'awwizat
1: yana nufin qul huwallahu da almu'awwidhataini da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas, yakan karanta ya tofa a hannu ya shafa jikinsa, tace yayin da cuta ta yi tsanani gare shi na kasance ni nake karantawa sai in shafa addu'ar kuma da hannunsa, wato zan karanta sai kuma in kama hannunsa in shafa shi wato a jikinsa domin albarkar da take tattare da hannunsa. Kuma yayi wa waninsa addu'a kamar yadda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya kasance idan ya ziyarci mara lafiya yakan masa addu'a yace azhib al-ba'sa rabb an-nas ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru suqman, ce ya ubangiji ka bada lafiya, kai ne ubangijin mutane, ka bada waraka domin kai ne mai bayar da waraka, babu mai bayar da waraka sai kai, warakar ka ita ce waraka ce da bata barin wata cuta a jiki. Ya kasance yana yin wannan tofi ga duk wanda ya ziyarta mara lafiya, yakan yi masa wannan addu'a. To kaga idan an ce ba a addu'a bin nan waɗanda suke tawakkali ba sa tofi, kaga ya za a yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama al'ada sace idan ya ziyarci mara lafiya yayi wannan. Kuma yana yi wa Hassan da Hussein addu'a yace u'idhukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma, ina nema muku tsarin Allah da kalmominsa cikakku daga dukkan wani shaidan da kuma dukkan wasu kwankwamai da kuma dukkan wani mai kambun baka. To yakan yi ma Hassan da Hussein irin wannan addu'a, don haka ya kasance yana yi walam yakun yastarqi, amma ba a san shi yana cewa a kawo mai min addu'a ba, a kawo wanda zai min tofi, baya fadar haka, amma yana yi ma wasu. Wannan yake nuna lafazin walayar ruquna din nan bai inganta ba, fa inna ruqyatahu nafsuhu wa ghayruhu min jinsi du'a'i li nafsihi wa li ghayri, domin yayi wa kansa ruqya ko yayi ma waninsa ruqya yana daga jinsin addu'a ga kansa, yana daga jinsin addu'a ga waninsa. Kamar yadda muka ce ruqya wa hada ma'murun bihi, wannan ko an yi umarni da shi, fa innal anbiya kulluhum sa'alu Allah wa da'awhu, ruqya addu'a ce, addu'a kuma an yi umarnin bayi da su ringa roƙon Allah, annabawa gaba ɗayan su sun roƙi Allah, sun tambaye shi sun roƙe shi, kama zakara Allah zalika fi qissati Adam, kamar yadda Allah ya bada labari a cikin kissar annabi Adam cewa yayi addu'a, rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya Allah mun zalunci kanmu mun cuci kanmu, idan har baka yi mana gafara baka yafe mana to zamu zamo daga cikin hasararru. Kaga wannan addu'a ce annabi Adam shi yayi ta, haka nan annabi Ibrahim a gurare da dama a cikin Qur'ani Allah ya hikaito mana addu'o'insa, wa idh yarfa'u Ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم هكذا ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أدعو إلى داما النبا واسني النبي موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل المجرمين تكاغا إذن النباوة سني أن أمر كيسو دسيكما سني ونن بايانون كينن ين الدعاء ينقول توكلي وما يروى أما أبن دعكي رويتوا أتكل للتتفن تفسيري da dama za ka gani a tafsirin Qurtubi, a tafsirin Bagawi, a tafsiri iri-iri dai, za ka yi ta ga irin waɗannan wata ruwaya da ake yi cewa أن الخليل لما ألقي في المنجنيق cewa annabi

Ga labaran kasashen ƙetare. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da kai a daidai wannan lokaci ga labaran. Gwamnatin sojin Niger ta bayyana cewa bude iyakarta da Benin zai dogara ne kan wasu muhimman sharuɗa da suka hada da sanya hannu kan sabuwar yarjejeniyar tsaro da za ta hana kowace ƙasa amfani da ƙasar ta wajen kai hari da tabbatar da cikakken bayani kan duk wani sojin ƙetare da ke yankin iyaka da kuma kafa tsarin musayar bayanan sirri tsakanin ƙasashen biyu. Ta ce ba za ta sauka daga waɗannan sharuɗan ba yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin sasanta rikici da ke tsakani. Wannan dai ya biyo bayan wata ganawa da aka gudanar a Kwatano tsakanin jami'an ƙasashen biyu, inda aka tattauna hanyoyin dawo da dangantaka ta yau da kullun. Jami'an Niger sun ce tattaunawar ta kasance mai ma'ana kuma ta samar da wata kafa da za ta kai ga inganta alaƙar diplomasiya. Anan kuma mafi yawan 'yan Isra'ila na ganin cewa Iran ce ta yi nasara a yakin da aka fafata, duk da ikirarin da Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu ke yi na cewa Isra'ila ce ta yi galaba. Wannan ya fito ne daga sakamakon wani bincike da Jami'ar Hebrew ta Jerusalem ta gudanar, wanda ya nuna bambancin ra'ayi tsakanin shugabanci da jama'a. Rahoton binciken dai ya nuna cewa kusan kashi 92 cikin 100 na waɗanda aka tambaya sun ɗauki Iran a matsayin wadda ta yi nasara, yayin da dama suka nuna rashin gamsuwa da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Iran da Amurka. Haka kuma sun bayyana damuwa cewa hare-haren da aka kai na iya raunana tsaron Isra'ila nan gaba. Duk da wannan ra'ayi dai, Netanyahu ya dage cewa hare-haren da Isra'ila ta kai tare da goyon bayan Amurka sun hana Iran samun makamin nukiliya tare da rage ƙarfinta na soja. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce an samu gagarumin ci gaba wajen kawo ƙarshen rikicin Lebanon, wanda yake daga cikin manyan manufofin Iran, a tattaunawar da ta yi da Amurka a Switzerland. Ya bayyana cewa matakan da aka ɗauka a tattaunawar sun nuna yiwuwar samun ci gaba mai ɗorewa wajen dakatar da rikicin. Ya ƙara da cewa gwajin farko na wannan nasara shi su shiga tsakani daga ƙasashen Pakistan da Qatar sun tabbatar da cewa an kammala zagaye na farko na tattaunawar da ake yi a Switzerland tsakanin Amurka da Iran, inda suka ce an samu ci gaba mai da ake bukata. Mai sauraro, da haka ne muka zo ga ƙarshen labaran na ƙasashen ƙetare a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na mita 93.1 Arewa Radio. Ni Khadija Nasir da na karanto nake cewa a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio mita 93.1 Zangon FM.

0: magana yan radio da kuma harkar titina a jihar Kano din nan da gyaran masallatai da rijiyoyin tuka-tuka yanzu jilawa nan da kwana uku ranar Alhamis an gama sa mana kwaltar titin da ka ta zuwa Bela menene ya kawo haka kiraye-kirayen da muka dinga yi mai girma gwamna ya ga titin nan ya ci gwamnoni uku diddahi kuma da he ga cewa to ai hima ba zai zo titin da ka ta zuwa Bela itin yahi ba mai girma gwamna ya zo itin ya titin da ka ta zuwa Bela ana nan ana aiki jilawa abinda yahi gore da mu radio kenan mu zo radio mi kira akan ai titina a wajejen musiri kuti malam na tsahare titin Badaru rimin ke ba zuwa Adaraye ja ba zuwa yan masara ga ita ma kwalta tayo nisa ni ne muka san dan radio amma ba wai magana wani ba ka kudi ka zo ka ce a cire wani kuma hina ba kai awa
1: to da yake Salisu Gishin da ya zo da mu gabar maida martani da mu dauki kalmar rubar Adamu Abdullahi Albasu daga kasuwar gan jihar Kano dake maida biki musamman ga wani dake kalmantar shugabancin kasuwar gan wannan lokaci
2: wannan mutum mai gadar ya hula mun ji karu rubuto su tambayoyi akan shugabancin kasuwar Singa ba ka zaman lafiya da kowane shugaba in yazo a kasuwar Singa maganganu da ka rubuta wallahi ba daidai bane gashi yanzu yan kasuwa suna ta'alla wa dirai da abin da kake faɗa yanzu wannan shugabanci na kasuwar Singa na yanzu karkashin jagorancin barista Janedu Muhammad Zakari tunda aka kafa kasuwar Singa a tabayin shugaba wanda ya daga darajar kasuwar Singa irin barista Janedu Muhammad Zakari da abokan aikin sa ba yanzu a da sunan kasuwar Singa ma babu shi hade mu ake a kasuwar Sabon Gari amma da zuwan sa ya farfado da darajar kasuwar Singa aka yi mata gate guda 12 domin a samu cikakken tsaro wasu abubuwa suka taso a baya aka tsare mutuncin kasuwa aka tsare mutuncin dukiyoyi wannan fa mutum ma yayi rigima da Alhaji Aminu Sanka yayi rigima da Aminu Gurgu yayi rigima da Abdul Aziz Alhamusa kai ba wanda zai iya komai a Singa sai kai kadai ka fita daga cikin tsarin sharri wanda kakewa shugabancin kasuwa Singa yanzu kwanan nan itla'in gobara Allah ya jarrabe mu da shi ko jaje baka zo kai mana ba ka zo kana zancan wasu miliyoyin kudi a kasuwar Singa sai a ga maka yadda akai da su me kai a cikin Singa akwai layukan da baraka ratsa ba
3: wai waye ne haka kake ta wadannan batutu a kansa
2: wallahi wani mutum ne wanda Allah ya jarrabe da kulamar shugabancin kasuwar Singa kuma shi shugabanci halinka da cancantarka shi zai sa a ce ka zo kai shugabanci baka tausaya kowa
3: kuma yana da magoya baya ko
2: zaben baya laborin gidansa ma ko rasu yayi musu zabe hi ba wanda kasa rike yaran rumfarsa shi zai ce zai rike shugabancin kasuwar Singa kai da shugabancin kasuwar Singa har abada
1: Adamu Abdullahi Albasu na kasuwar Singan jihar Kano Abubakar Ibrahim ɗaya daga cikin masu bukata musamman ne a nan jihar Kano mun joshi na fadin nagartarsa donan Kano Malam Bami Shekarau mai neman takarar santa cikin jami'ar APC a tsakiyar Kano da ke fadin nagarta da kuma amfana da suke a lokacin mulkin sa
4: Malam Ibrahim Shekarau mu masu bukata na musamman ba mu da wani dan takaran da ya cancanta kamar sa a lokacin da ya rike gwamnati ya taba mu sosai fiye da yanda ya kamata
3: me da me ya kai muku a bangaren ku
4: ya kula da al'amuran mu da rayuwar mu da mutuncin mu da mutuncin ƴaƴan mu da mutuncin matan mu ya kula da shi a Najeriya ma gabaki ɗaya wanda ya fara fito da taimako na musamman wanda ya zo yayi mana advisor guda
3: ciwon can taimako tun a lokacin ya kare me zai ana ku karaba wani dama
4: ba mu ga kamar sa ba saboda haka Malam Ibrahim Shekarau din nan ya ki masu bukata na musamman a local government 44 a lokacin ya ba su offer permanent sai da ya dauki wajen mutum 200 da wani abu a yanzu in ya zama sanata zai kai majalisar tarayya a taimaki masu bukata na musamman na Najeriya gabaki daya duk jami'an nan ba kamar APC
3: jami'ar da rashin tsaro ma ta gagara magancewa
4: ayin rashin tsaro tun daga farko ya faru tun PDP ma an yi wannan abubuwan
3: sai dan gwamnati ba jami'an tsaro da ma aka shiga dazuka za a magance abu
4: to a yanzu ma ai ta bar yanzu sojoji ba ga suna mutuwa ba yan sanda suna mutuwa waye suna mutuwa ba kuma akan wannan din
3: yanzu dai ku gamsu da APC kenan
4: amma mun gamsu da APC babu wata jami'ar da ta kaita
1: Abubakar Ibrahim to zamu sai kuma yankin kurma dubu garin malam da mu dauki kalaman Hajiya ya kauran mata musamman take she da cewa dai muddin dan mutakar masa tare yankin kurma dubu garin malam cikin jami'ar APC bai saka musu kayan aiki ba to ku zai tsinci talatasa a Laraba idan zabe ya zo a daka ko bukatar koyi da dan takar masa jaha ne yankin Madubi
5: dan majalisar tarayya kura madobi garin malam yanzu haka ake yin takara tunda gwauna inuna ka yace kai ne dan takara shikenan ba wani dan madobi da ka taba cewa da shi yau yaya za a yi to watan kenan kai nufin ka zamu zo mu yi ka ba kwabanka sai ka dauki kafa ka tsallaka kura ka tsallaka garin malam ka je ka bada 10,000 ita ce za ta kawo maka kujeran kura madobi garin malam kana kallo yan majalisu na ja da yan majalisun tarayya wa'annan ba su hau kan kujerar ba ina suke ta faman tiritiri da yan jam'iya suke ba da motoci suke ba da mashina suke ba da kekinan dinki suke yi impairment ba dare ba rana kana dan majalisar jaha kai ba za a ci kayan ka ba kenan da haka za a zabe ka wannan siyasar yanzu ta kau ba karamar hukumar Madobi ma iya Najeriya.

0: in ka bada kayan aiki kaga kayan aiki in baka bada kayan aiki ba sai kafura na faduwa Suleiman Mukutar kana kallo dan majalisar jaha Yahaya Musa irin taimakon da yake dan mai karar da dan mai yalo ya ba mu shinkafa ya ba da kudade ya dauko ya je mazabu ya dauko mutum 15-15 duk ya hada su da 10-10 da sallan nan babba mu shugabanni na local government ya ba mu kudi ya kuma ba mu kudi amma kai a karamar hukumar Madobi ko sun so baka kula ba sai kafura na waduwa mai girma gwauna da kai da Musa Iliyasu Kwankwaso Suleiman fa kujeran nan tai masa girma ku canza shi fa in ba haka ba za a ga matsala kana dan majalisar jaha yanzu an maida kai dan majalisar tarayya amma ba wani taimakon dan mai karar da dan mai yalo mai girma gwauna a sake dubawa a dauko fa wannan icancanta
1: Tolfi bakin haja ya kaurin batun da babu da dare maka bakuncin Comrade Garba Kabiru garin Malam wanda ɗaya ne daga cikin hadimai a ginsa ta Baro Jibrin da magajin shi na gode wa Honorable Salisu Sarki Jarma wanda ne mutaka masa tarayya a wancan yankin na Kurma Dobe garin Malam da ke ci gaba da jika masa hanta duk da bai samu cin kujera ba
2: takarar ma ba mu yi ta ba manya sun ce mu janye bayan Allah nan ya hakura ya janye domin yana jin maganar su shi mai biyayya ne amma duk da haka bai hakura ba sai da ya debo mutane makusantansa na gidansa waɗanda suka yi masa tiri-tiri suka yi masa wahala irin ta siyasa bayan alkhairan da ya zaga su da shi sannan kuma ice to ga kowa kujerar umara su kutum da guda kowa ije aikin haji domin ya gaida ma'aiki mutum sama da mutum 30 haka injiniya Muhammadu Salisu Sarki Jarmai tsohon dan takarar kura Madobe da garin Malam ban taba ganin dan takara da yake wa al'umma hidima takarar ma bata samu ba amma yayin reverse ya dawo yake taimakawa bayan Allah dai gashi nan wannan bindiga za a kuma sakin wata bindigar kuma bindiga irin ta alheri irin kuma ta siyasa Allah ya saka maka da alheri ubangiji Allah ya maka tukuici da babban rabo kuma mu al'umma wannan yanki na ƙaranan hukuma mun kura Madobe da garin Malam za mu ci gaba da yi maka hidima za mu ci gaba da biyayya da wannan gida naka ba za mu kauce ba domin mun tabbatar kai din alheri ne Allah ya zama wakilinka a duk inda kake injiniya Muhammadu Salisu Sarki Jarma da ka ganshi ma kaga mutumin arziki to shi bai ma yi mulkin ba amma haka yake taimaka mutane tunda muka fada zabe babu wanda ya rike APC kuma ya zama gatan APC a ƙananan hukumomin nan guda uku kamar injiniya Muhammadu Salisu Sarki Jarma
1: wasu da mun kaga shirin madin kwado kuma musamman jagoran shirin show Bala Kabura da kana bukan aiki irin su Muhammad Gali Indabawa sai kuma Ibrahim Minusallawan da kuma Minister Chonashiri Bashir Sarki ke fatan zan ku cikin koshin lafiya

0: kowannan waje sai aka fito da shi nan bakin titi tunda nan ne ifishi yalwa ifishi zama a wadaci to akalla a wannan lokacin wata kila akwai mutum 3, 4, 5, 6 suna gabatar da sana'ar to wannan na dauko maka ne tunda kai magana kamar zamanin wani sarki ne kuma waye ya asasa wannan abu akwai wani mutum da ake kiransa da suna Malam Muhammadu Dabosa ka maka gunduma ko waje da zasu ce ka je kai gina gida ko kai masana'antaka duk abun ma dai da kake so to a wannan lokacin izo Kano a zamanin sarki so to a wannan lokacin izo Kano a zamanin sarkin Kano Malam Muhammadu Rumfa idan ka dauko tarihin sarkin Kano Malam Muhammadu Rumfa shine zai baka daidai iya abin da zan iya maka aran bayani wanda ban sani ba shi wannan Malam Muhammadu Dabosa da izo shin yazo a farkon zamanin sarkin Kano Muhammadu Rumfa ko kuma a ƙarshen zamanin sa shine kare amma dai ni zan tabbata yadda tarihi iris ka yazo a wannan zamani na sarkin Kano Muhammadu Rumfa da izo masarauta a wannan lokaci yace shi yana gabatar da wannan sana'a tarini na gargajiya yana so kuma ya samu inda zai riga ya ci gaba da durawa da sana'ar sa masarauta ta ba shi damar cewa je ka duk inda kaga yayi maka ka je ai maka kamanta a baya ne maka bayanin cewa akwai lungun gwarawa anan a lungun sharifai ana ke riga ake gabatar da sana'ar da kabusani wajen da ya riga ya zama gidaje aka fito wannan wajen to zuwan wannan bawon Allah sai ya hangi waɗannan wanda suke gabatar da sana'a a wajen sai ya ce to ai shi tun daga ƴan uwa ya samu masu irin wannan sana'ar ba zai iya komawa wani waje iware kansa ga iji ya hada nasa daban ba sai yace to shi gwanda izo ya hadu da wayennan wanda ita tas a wannan waje gwanda idan rami ɗaya ne ko biyu ne a wajen shi ma izo ya habaka wajen ya fada da abun to shine kamar da na ga ya maka a lokacin da rami ɗaya ne biyu ne uku ne hudu ne to shine izo sai ya fada da abun sai aka samu wannan ramin tukunyar baban guda 144 a halin yanzu tunda ka lokacin da ya riga ya asasa abun ramin suka zama 144 kawo yanzu muna da tukwanan baba a wannan masana'anta guda 144
1: to ya ake gabatar idan ita wannan sana'a ta rini din
0: to shi yadda ake gabatar da wannan sana'a ta rini na farko dai bayan mun riga mun gama samar da wannan ruwan da ka riga muka yi lissafi akan shi zaka samu safa tunda zamani ya zo iyayen mu da kakannin mu da hannu suke sawa amma tunda zamani ya zo an samu safa sai mu sa sai ka samu safarka in ka samu safarka sai ka samu kujera sai ka zauna akan kujerar ka sa safarka a hannu kamar yadda kaga babu yana gabatar da sana'ar sai ka dauko yanayin yadinka da zaka riga ka rina wannan yadin waye Allah fari ne waye Allah kowace kala ne dai in ka dauko shi ka sa shi a cikin wannan ramin zai kama kuma zai sauya daga kalar sa da kasa shi zai koma launin kala ta shudi shi wannan ruwan da na riga na gaya maka baya bayar da kowace irin kala ko kuma kowane irin launi sai launin kala daya ma'ana launin shudi idan kaga sabanin wata kala to ba ainihin renin baba bane an koma tiri na baturi wanda izo yau ko izo yanzu domin wannan mu lissafi muke na shekara 500 to kuma ina abun baturi da izo yau ko jiya da zaka magana shekara 10 shekara 20 kaga ai yau izo to wannan shi ake cewa tiri
1: kude kala ɗaya ne na runan nau
0: kala ɗaya ne sai yana fita matakai guda hudu kala ɗaya ne na shudi kala ta farko na shudin nan idan ka dauko farin yadinka ka sa a ciki kana juyawa minti 1 zuwa minti 2 domin ita shi wannan ruwan yana amfani da iska da hasken rana yayin da ka dauko zaninka idan ka sa shi a cikin ramin ka koma gefe ba zai sauya daga kalar sa ba dole yana buƙatar ka sa a ciki ka juya shi minti 1 zuwa minti 2 sai ka fito da shi waje idan ka fito da shi waje da iska da hasken rana nan tana taba shi shine take sa shi yake riga yake canjawa daga kalar sa ta fari zuwa launi na shudi idan zamu yi launi mataki na farko ma'ana shudi wanda yake kama da sararin samaniya wanda a turanci ake ce mata sky blue zai dauke mu awa 1 muna riga muna yin sa muna sawa a cikin minti 1 zuwa minti 2 zamu fito da shi waje zai dauki iska da hasken rana zamu fito da shi waje zamu dauki kimanin awa 1 idan muna so mu yi wannan kala mai kama da ainihin sararin samaniya wanda bature yake kiran sa suna sky blue idan zamu yi kala mataki na biyu ma'ana wanda an kalla za a ce masa wannan shudi ne shar ma'ana normal blue a turance to shi kuma wannan yana aukan mu kimanin awanni guda biyu idan zamu yi mataki na uku wanda ake kiran sa da suna shudi mai duhu da a turance ana ce mishi dark blue shi kuma zai dauke mu awanni guda hudu idan zamu yi kala ta ƙarshe wanda mu a yaran mu tana muke ce masa baki a turance kuma muke ce masa blue black to shi kuma zai dauke mu kimanin awa 6 to wannan shine irin launin shudin da ake bayarwa kala ce guda 1 amma yana fita matakai hudu light blue normal blue dark blue and blue black ma'ana shudi mai kama da sararin samaniya shudi shar shudi mai duhu da kuma shudi mai baki waɗannan su ne iya launin kalolin da yake bayarwa
1: to kamar shi wannan ragoran da ya koma ya zama kamar tabarin da ƙasa nan da ya koma shi kuma ya ake da shi kuma mai amfanin sa
0: to kafin a zo mai ake da shi ko kuma a zo amfanin sa shi wannan hadin da na riga na gaya maka tunda matakai ne na ramukan guda 3 mita 6 mita 4 da mita 3 kuma bayani muka yi akan mai zurfin mita 6 shi wannan tukunyar baba mai zurfin mita 6 amma mata wannan hadin idan aka ce yau mun hada shi a almuharram watan musulunci shine daya ga wata kenan ko to in Allah ya yarda Allah ya yarda zamu rika amfani da shi kullun

0: zai kai tsawon wata na ƙarshe wata na 12 wanda ake kiran sa da suna Zulhajj kenan ko shine wata na ƙarshe a musulunci ko to kaga idan ka dauka ya bada kimanin shekara 1 ana gabatar da sana'a to yayin da ruwan yake shekara 1 idan muka tashi ba fa zubar da shi muke ba a rariya ko a kutami kwashe ruwan muke zuba shi a tukunyar baban da babu komai a cikin ta idan ka kwashe ruwan na ga maka akwai tabo a ƙasa to wannan tabon kuma zamu fito da shi waje shine wannan da kake gani zamu riga mu tare shi gu daya alhamdulillah idan mun tare shi gu daya sai riga mu kwaba shi in muka kwaba shi zamu cuccura shi kamar yadda ake cura gurasa idan muka cuccura shi kamar yadda ake cura gurasa muka mammanna shi a ƙasa zai bushe idan ya bushe zamu riga mu hade shi waje daya zamu kawo itace zamu kawo kara zamu kawo irin tuttukar kafinta din nan wacce in an yankan zarto zaka ga wannan tuttuka tana fita zamu kawo zamu hada da wannan abin mu hade shi waje daya idan mun riga mun hade shi waje daya zamu kyatta masa wuta zai kai tsahon kwana 5 kwana 6 ina cin wuta zai kone kurmus tamkar ka dauki itace ka kona shi da wuta zai kone kurmus zai zama toka to shi ma idan muka riga muka hada muka yi masa wannan konawar zai kone tubus zai koma katsi kaji inda muke samar da katsi ba siyo katsi muke a kasuwa ba ba tono shi ake a rami ba a mu muke samar da kayan mu kamar yadda na ga maka ruwan in ya shekara zamu zuba shi a tukunyar baban da babu komai zamu fito da taban zamu kwaba taban mu cuccura shi zai bushe in ya bushe zamu sa masa makamashin wuta mu riga mu kona shi idan mun riga mun kona shi sai irga i koma katsi to sai mu dora amfani da shi a wannan masana'anta to kaji yadda muke samar da katsi kuma kaji amfanin wannan taban da muke fitar da shi
1: to kasancewa wannan masana'anta ta ku kamar wani gari ne suka fi zuwa siyan wannan kayan naku a wancan lokaci da wannan lokaci ko kuma wace ƙasa ce ko kuma wani irin al'umma ne masarauta ce ko menene
0: to Allah hakikanin gaskiya kamar da ka nemi wannan mutanen da suka fi mu'amala da shi akwai su da dama domin ƙasar Hausa ake magana ita kuma ƙasar Hausa bature ne da izo yanzu aka koma kayayyakin zamani amma idan ka dauko tarihi tun iyaye da kakanni noman auduga rini jima saka to in ka dauka gabaki dai abu ne guda dai wanda murini zai amfani da kayan masaki masaki zai amfani da kayan majemi to abin da tsalle ake direwa a waje daya to tun a wancan lokuta gaskiya fi sabilillahi sana'a rini tana taka rawa a wayannan al'umatan gabaki daya domin waje ne na sutura daga kan masarauta zuwa manya-manyan attajirai da kuma ma ragowar mutanen al'uman gari suna mu'amala da kayan rini in baka dan karamin misali kaga yanzu a masarauta akwai wani rini da ake kiransa da suna gaban hankaka rini ne wanda sai attajiri ko basarake a wancan lokuta na baya shine zaka ganshi gaban hankaka ya sa shi ma'anar gaban hankaka wanda ya san hankaka zaka ga gaban safari kasansa baki to shi ma haka ake riga ake gabatar da wannan rini za a daure wannan bangaren ayi masa baki wannan bangaren ayi masa shudi to shi ake cewa gaban hankaka akwai kuma rawanuka da ake riga ake sawa in yi wa mai saurare gwari-gwari wanda ake kira da suna rawani dan kura wanda za a riga a rina shi bayan an riga a rina shi kuma a samu a je mubuga a buga shi a sa masa shuni ka ganshi yana kyalli yana walwali wanda idan ka kalli shi sai ka kalli kanka a jikinsa saboda kyallin da yake jikinsa kamar mudubi wannan kenan in kuma ka koma ragowar abokanan zamanmu wanda suke kudancin kasar nan kamar Yarabawa kamar Inyamurai da sauran kabilu to suna mu'amala da wayannan kayayyaki namu na wannan masana'anta da kake gani ba dan komai ba su sun yarda da gargajiya kuma sun yarda da abin da gargajiya ta zo da shi idan muka koma kuma kasashen ƙetare kamar yanki na Niger mutanen Niger da Mali da Algeria suna amfani da wayannan kayayyaki namu ba dan komai ba suna fama da yanayi na Sahara to duk mutumin da yake fama da yanayi na Sahara wajen zaka taras akwai karanci na ruwa to tunda ku akwai karanci na ruwa dole suna buƙatar suturar da za ta riƙa riƙe musu da tita ɓoye wanda ba ta riga ta riƙa bayyana da ta ba to shi isa suke zuwa a wancan lokaci akwai abin da Bature yake cewa trade by barter bangishiri in baka manda idan wannan buzaye suka riga suka kaɗo shanunsu ko kuma raƙumansu suka shigo yanki na arewacin ƙasar nan musamman kamar yanki na nan jihar Kano da irin suka tsina suna shigowa da raƙuma da dabino yayin da suka sai da wayannan raƙuma da dabino din idan suka tashi maimakon su koma da kuɗinsu kuma sai su ce kasuwar kantun kwari sai su siyo farin alawayyo ma'ana farin akoko idan sun sai shi a farinsu sai su kawo mana shi nan wajen mu kuma sai mu rina musu shi baki irin idan muka rina musu shi baki irin to a can ma yankin su Niger din su Mali din sai yar gata mai fada a ji shine zai iya sa maka irin wannan tufafin da ake riga ake rina a wannan masana'anta ta karofin kofar mata idan kuma ka koma kasashen turawa yankin turawa magana Europe ma'ana Europe ko kuma yankin Asia ko Latin sukan zo kamar mutanen France America ko Ingila suna amfani da shi wajen gabatar da zanin gado ko su yi table cloth da shi irin abin da ake shimfiɗa table nasu ko kuma su dinka su yi riga da wando ko riga da zani da dan wake da dan kwali to haka suke zuwa kuma suna siyan sa fiye da yadda suke mu'amala da kayan China ba dan komai ba su sun fi daukan abin da aka riga aka sarrafa shi da hannu da muhimmanci fiye da abin da engineer ga ishi ba dan komai ba shi wannan abin namu da muka riga muka gaya maka hasali ma idan ka sashi a jikinka magani zai ƙara wa fatarka lafiya zai ƙara maka sabanin abin da aka riga aka yi shi daga inji yawanci an samar da shi ne daga man fetur ko wani diddigar wani makamashi
1: yanzu al misali kamar su turawa da sauran larawa da sauran kasashe suka iya zuwa nan domin yawan bude ido wajen nan naku tudu da waje ne mai tarihi ne
0: ai akan gabar wannan muke waye Allah ma yanzu ba za mu yanke wannan hirar da kai ba za mu iya riska ɗaya daga cikin wannan lissafin da ka zo kai a wannan masana'anta waje ne na karɓo ɗan yawan buɗe idanu domin mu karfin zaman mu ma anan saboda su muke zama din sun zo mu muke karbar su muke riga muke musu bayani a wannan masana'anta kuma mu riga mu bude musu hajojin mu wannan adran ma'ana wannan dambaran sosan da na riga na gaya maka bayan mu riga mun gama ba su tarihin wajen mu riga kuma mu nuna musu hajojin mu kuma kaga da kudin su suke siya suna wawo sosan sa suna wawa kamar da na gaya maka su sun fi daukan abin da aka yi da hannu da muhimmanci fiye da abin da mashin ya riga yi shi
1: to yanzu kamar a mutanen da suka zo ziyara nan wannan tura da makamantan su zaka yi dan tuno da wani guda ɗaya wanda aka samu akasi ko wani bijinta ko wani abin da ya faru a lokacin sa wanda ba za ka manta da shi masana
0: amma a zahirin gaskiya akwai domin akan mu abin ya faru bana manta za kai kamar shekara 3 zuwa 4 wasu turawa suka zo akalla turawan nan sun fi 10 amma ba su kai 20 ba suka zo wannan masana'anta ta mu ziyara bude idanu daga masana'anta nan ta mu za su tafi kaso kurmi za su je su hau dutsen dala saboda al'ada haka ake gabatarwa cikin ikon Allah da suka zo wannan masana'anta ta mu ana gabatar da bayani tunda suna da yawa ka san shi al'amari na rayuwa duk lokacin da ubangiji ya riga ya kaddara abu sai ya riga ya faru ba makawa sai ya faru to ana cikin wannan bayanan cikin ikon Allah katsahan wata baturiya ta juyawa ainihin tukunyar baba baya
1: ramun
0: motsa wannan baya da za ta yi wallahi ce ne daukan ta aka sa ta a ciki wallahi kawai tsillim ta wada wannan emptin tukunyar baban ma'ana wace babu ruwa a ciki babu wannan sinadaran hadin haka ta riga ta tsilluba a ciki nan take ta sa ihu ɗaya daga cikin mu wanda muke gabatar da irin wannan bayanin ana kiransa da suna Yusuf na Dabo ya shiga cikin ramin ni kuma na tsaya da kawaje ya kamo ta na kama hannayenta muka fito da ita waje ta sa ihu muka samu muka rarrashe ta da ƴan uwanta da kanan ta haura wadari ta koma cikin mota to kaga wannan wani abu ne wanda ba za iya mantawa da shi ko wani ba zan iya mantawa da shi ba tunda da mu abin ya riga ya faru wannan abin yana daga cikin irin abin da ba za mu iya mantawa da shi ba na irin ƴan yawon bude da su ka zo wajen
1: to kasancewa da a ce me ruwa ta shiga za a kina wannan
0: da me ruwa ta shiga ba abin da zai faru kamar yadda muka kota a wannan shi ma dauko tan zami yi
1: bashi da illa
0: domin ruwan ma ai magani ne ita Allah ya taimake ta ma in mai ruwan ta wada ita ce za ta ga kamar cutuwa ce amma Allah ne ma ya taimake ta domin wannan ruwan ai magani ne akan neman ta ake zuwa sosai daga kasashe daga jahohi ta karas ake tahowa neman wannan ruwan a siya kuma da kuɗi mai tsoka a biya ma kuɗin mota mai yawa kuma a zo a siye shi da kuɗi mai tsoka mutum ya tafi je magani shi
2: Dika-dika a nan za mu naɗa tamamin shirin namu, sai wani makon idan Melika ya kai mu, lambar da ake turo da saƙonnin ita ce kamar haka 08-352-00-0001-0000-0001-0000-0001-0006 A madadin shugabannin gudanarwa na gidan Rediyo Arewa, Shehu Bala Kabara, da wanda ya tace mana sauti Aminu Idris, sunana Ado Ɗanla da farin gida, nake cewa bi salam. Ko wata tambaya
3: to an gaida Ado Ɗanla da farin gida a cikin shirin sa na kowace tambaya sai wani satin idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin masu sauraro da fatan ana jin dadin kasancewa da Bahaushe Tasha wato Arewa Radio da ke yada shirye-shiryen ta akan mita 93.1 a zangon FM a birnin Kanan Dabo wannan Muhammad Galinda baki tare da ku a cikin wannan zango kenan dake zama zango mu na karshe kenan a wannan rana ta Litinin dake zama 22 ga watan 6 na shekarar 2026 da misalin karfe 9 zamu dan tattauna da ku masu sauraro musamman a cikin shirin ina a kwana za mu dan ba da damar maki masu sauraro su shigo mu ji ina a kwana ga shi dai ana ruwan sama da yawa suna son tafiya kallon kwallon kafa ga kuma ruwa to mu ji ina a kwana da fatan masu sauraro za a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio ba wai fa iya batun kwallon kafa da na faɗa ba a kamar misali na bayar akwai abubuwa da zamu tattauna daban-daban kowa ya faɗi na sara'in da fatan za a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio akan bita 93.1 zangon FM

0: ra'ayinka.
1: Tawo muke cha karfe 9 daidai kamar yadda adazu na fada cewa da misalin karfe 9 zamu dan bude layi kan waya a cikin shirin mu na ina a kwana maji daga masu sauraro musamman to ina a kwana manoma ina a kwana ne ya batun shuka shintafa an je an yi shuka ta fito mai ake bukata al'umar unguwanni musamman ma wannan lokaci na damuna maji matasa wani yankuri akai domin gara makudanar ruwa masu sana'o'in yau da kullun maji ina a kwana wannan yankuri mutum yake domin ganin ya inganta sana'ar sa kai yan kallama ban bar sa baya ba musamman a wannan lokaci da ake fafata gasar cin kofin duniya a kasashen Amurka Canada da kasar Mexico maji to ina a kwana game da kallon kwallo musamman ma a irin wannan lokaci na damuna gashi ba Najeriya shin ana iya ma fita a kalla din kawai dai mace ra'ayi mai sauraro kawai dai da abin da za a fada ya zama an fadi abin mai tsafta amma sauraro za a iya shigo ta kallon bobi 0204460695 ko 0204460695 su ne da lambobin da za a iya shigo wa madama ji mita 93.1 zan wani ya ga da kuma salam da wani ke tare
2: to inda ma barka da aiki
1: barka da shigowa a haɗu su barka da shigowa ya aka ji da wannan yanayi na damuna
2: to alhamdulillah wallahi yanzu ma kaga ana nan iska ake tsina mana danye ya ci gaskiya mun yi tunanin ma ruwan ko zai kin san samu mun nan fage amma kuma ruwan ya zaga gaskiya
1: to in ce na tunanin ko ku ba ai muku ruwa ba in ce mu nan kaga an yi ruwa
2: eh nan an yi ruwan amma gaskiya da ƙarfi saboda yayyafi ne sai iska da aka yi da kura gaskiya sosai
1: to
2: na da kuma muna sa ran za a iya ruwa a wannan lokacin tunda hadarin ba wai wucewa ya ba

0: Na'am, to Aris ina a kwana.
1: To, inda a kwana muna nan dai muna yin harkokin mu kamar yadda muka saba kullun. Dan kamar yanzu na dawo daga harkar da nake ta sai da bure.
0: Na'am.
1: Yauwa, kuma muna kokari gaskiya wajen inganta yadda rubutun sana'o'in mu yadda za mu roƙon domin a cikin abin da suke saka muka musu.
0: Na'am.
1: Dan a samu ci gaba, a samu kuma abu mai kyau, saboda duk lokacin da kwaso mu ya mana already akan abu karatu gaskiya muna kokari kuma mu gyara abin da muke.
0: Na'am, to akwai wanda ka ja cikin wannan sana'a ta ka kamar ka koya masa?
1: Akwai. Akwai da yawa, kaga akwai na akwai akalla sama da mutum biyar wanda na ja cikin sana'a ta akwai wacce nake gaskiya na koya musu.
0: Masha Allah.
1: Akwai tsari na ma irin sana'a ɗaya muke da shi kuma ni na yaya akwai kuma wanda irin wanda ba su da aikin haka na janyo su kuma na kawo su gaskiya ana ɗaukan mora.
0: Na'am.
1: A cikin ma wasu ma har gidaje sun yi, ka gani kaina a sana'a da nake na gina gida na yi aure kuma har ina iya taimaka wa mutane wanda suke da buƙata.
0: Masha Allah, lallai ka kafu.
1: Gaskiya ne ana ɗan gwandan da gaskiya, ka san abubuwan ne da shi a hankali.
0: To Allah ya shiga cikin lamura.
1: Amma dai kawai abinda muke so mutane gaskiya su gane wani abu cewa ita sana'a koya take ba a raina ta.
0: Haka yake.
1: Dan ni gaskiya yanzu in za ka sauke ni aikin da za ka ringa ban 100,000 da mutum ma a wata gaskiya ba zan yi ma ba, in dai ina da wannan sana'a da nake yi.
0: Wato ka gamsu wannan sana'ar da kake yi kenan, ta ishe ka buƙatun yau da kullum.
1: Ta ishe ni buƙatun yau da kullum, dan gaskiya ba zan iya yi ba irin wannan aikin da za a bin wannan kuɗin ba, in dai ina ganin wancan, saboda ita wancan za ki iya zuwa kayanta akwai matsayi a dole sai ka fita, wannan kuma ko hutu kake so za ka iya yi da kanka ba sai ka yi wannan ba. Kuma za ka iya sa wani ma ya maka wannan sana'ar da muke yi.
0: Na'am, to muna godiya sosai Harisu da to muna godiya sosai da wannan gudunmawa, kuma Allah ya sanya abin da ake nema albarka. Na'am, Arewa Radio. Wa alaikum salam, da muke tare.
2: Yau Idris Muhammad Abubakar ne.
0: Idris, barka da shigowa cikin wannan shiri.
2: Yawwa, barka ka dai, hadan an yi lafiya.
0: Alhamdulillah. Idris, daga ina ake kira mu?
2: Daga nan karamar hukumar Kura.
0: Karamar hukumar Kura. To ya mutanen Kura?
2: A mutanen Kura lafiya, alhamdulillah.
0: To ya damuna?
2: Da muna alhamdulillah, yanzu haka muna nan muna shan ruwa yanzu haka.
0: Masha Allah, to ina a kwana?
2: Allah alhamdulillah, mutane kan an dawo harama. Akwai ka san muna yin shinkafa yarani ya samu an fara yin aikin ta yanzu kaɗan kaɗan kafin Allah ya kai mu ana jan irin shiga damuna kuma bayan kwashe yarani.
0: A wai ba ma a fara shuka yar damuna ba yanzu?
2: A ba fara ba.
0: To amma na ga damunar ta kama ko da saura.
2: A cikin shidan farawa ne yanzu muna da yarani a ƙasa ne.
0: Na'am, ita yaushe za ta zo kenan?
2: Kamar yadda za su sati 3-4 aka insha Allah mun gama da ita an fara aikin ta za a kuma zuwa damuna.
0: Na'am, to wani kokari ake irin abin da kake yi kai ma ka bunƙasa shi ya zama na a ce an samu wani ci gaba?
2: Alhamdulillah, muna bukata domin zuwa muna tallata kayan maka muna kamfani na ɗauka ana shiga da cikin kamfani.
0: Na'am, wato har ana ma iya tallata a kamfani kenan?
2: Eh,
0: to
2: sai ma kuwa kamfani
0: tana ɗauka. Na'am, to akwai wanda ka jawo cikin wannan sana'a ta ka ta noma ka koya musu?
2: A gaskiya dai sai dai masu taimaka mana wajen yin aikin. Fatan alkhairi.
0: Na'am, to madallah muna godiya. Mita 93.1 zangon FM da muke tare anan.
3: Salamu alaikum, da ba kana magana da Gamba Faki ko Fargaba?
0: To Gamba, barka da shigowa. Alhamdulillah. Faki jigawo a Kaduna ko?
3: Kaduna.
0: Na'am, to ya mutanen Faki?
3: Allah lafiya haje.
0: To masha Allah, barka da shigowa.
3: Ta mana ruwa.
0: Kuma haka.
3: Alhamdulillah, kuma ce ne shukan masara a gona ta yau na yi ta waken suya.
0: Masha Allah, sai ranka tage kawai. Na'am. To
3: mamaki kati kuna sauraron masu kallon kwallo?
0: Ta nace waɗanda suke kallon kwallo ba mu ji ina a kwana, musamman ma wannan lokaci yanzu da ruwan sama ko na damuna an yi ruwa yanzu ne zai ce ba lalle iya fita ya je kalli kwallo ba, to ya za a yi kenan?
3: Wannan gaskiya ne. To ni dai ina gidan kwallo aka fara na ga hadari ya sa so gangar da ka mu zo gida iska amma duk a cikin.
0: To yanzu dai ba za a je kallon wasan Faransa ba kenan da ƙasar Iraq.
3: Ai, fa wasan Faransa ai yayi dare karfe 10.

0: haƙƙe yake ƙarfe 10.
1: Ayyai dole da dole mu ci Allah ya fahimta ku fa.
0: Na'am, to muna godiya. So sai a gaida mutanen faki. Muna godiya. Mita 93.4. Wa alaikum salam.
2: Maman Minal ce daga dan Hassan karamar hukumar Kura.
0: To maman Minal barka da shigowa.
2: Yawwa.
0: Ya mita ya gida ya yara.
2: Wallahi lafiya, sallau alhamdulillah.
0: To maman Minal, ku da kuke gida, wace sana'a ake gudanarwa?
2: Muna ta gida kuma sannan mu ma mun fada noma. Ai ba za a bar mu a baya ba.
0: To ba a bar ku a baya ba kenan. To shikenan a cigaba da addu'a.
2: Kasan da kina dan gauraya da na gida sai kuma mu dan sai na zamani.
0: Na'am, amma wani tambayar da zai yi amazonin ki na mace kamar ya yake gudanar da ita wannan nomar. Zuwa kina iya dukawa ne ko kuma yi miki aiki?
2: A'a, ni kasan ka ga ina da iyali, ina da ƴaƴa ta kuma ga mijina. Kuma ga ƴan uwana ne farko suka fara jefa ni a harka. Sannan mijina ma ya ƙara ƙarfafa mun gwiwa.
0: Na'am.
2: Ni dai ba ake harka. Na'am. Uwana ta ce ma kama kaga in na samu ba mijina ya samu ba.
0: Haka yake.
2: Kaga in ba shi da shi yanzu ake lintsuma ruwan nan ai muna ta ina ce ni kuma muna dafa abun mu yadda miya ce yadda fara da yaji.
0: Masha Allah.
2: Kaga ni ko bai ban ba ai ya zai tada ita a plate.
0: Gaskiya ne.
2: Kaga ni Allah dai ya taimaka mana mu sai maki mazajen mu kuma kuma su taimake mu.
0: Gaskiya ne, to muna godiya sosai.
2: Allah
0: ya sa dai kina kin nuna wasu ba ke kadai kawai kika iya ba.
2: Ina ai ni na ji daɗin harka yanzu ma aka sa dan ba.
0: Masha Allah.
2: Allah dai idafa mana.
0: Amin.
2: Kowa ya rufa kowa.
0: Amin, to muna godiya maman.
2: Allah ma ga dai su kula da mata dan Allah muna kokari wallahi.
0: To shikenan maza kun ji.
2: Musu
0: magana. Na to suna tare da mu, muna godiya sosai. Muna godiya sosai da wannan gudunmawa. Bari mu ji layi na gaba. Arewa Radio.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa rahmatullahi da muke tare.
3: Da fatan wani lafiya ya ruwa.
0: Alhamdulillah da muke tare.
3: Allah ya sa mu dace duniya da lafiya.
0: Amin ya Allah.
3: Kana tare da Khalid Musa dan Hassan Garama kuma kula da kungiyar idan Allah.
0: To Khalid, barka da shigowa cikin wannan shiri na ina kwana.
3: To alhamdulillah, barka da kokari. Kwa ji labarin da kida kuma musamman idan muka dauki batu na kwallon kafa ne kanan na son kallo a san Faransa yau. Amma kuma ga shi Allah ya mana albarka sa kuma mun samu san sama mai albarka kuma ga shi da madar ruwan aike. Da ma Allah zai sa ce za ku kawo ne a rediyo ta mu dan saurara amma gaskiya an je ba ka fito ban ya fita ba yanzu gaskiya.
0: Yanzu sai dai a hakura kenan.
3: Wallahi duk da ƴan wasan da nake su na Real Madrid a Faransa nan ina son kallon sa amma dan na hakura da shi.
0: Na.
3: Gaskiya dai kuma game da maganar noma. To mu da.
0: Na'am, muna jin ka Khalid. Kana tare da mu? To layin Khalid kamar ya katse, sai dai in ya samu dama ya sake lalubar mu dan naji akwai abin da ya dauko. Wa alaikum salam, da muke tare ana.
4: To inda fa kai dai kuna tare da 80 kun yara mun tura.
0: 80, barka da shigowa.
4: Yawa, to mu dai nan gaskiya ba mu samu ruwa ba amma ko mun samu iska da sanyi.
0: Masha Allah, wani yanki kenan.
4: Nan kunya karfa kuma mun jibu.
0: Mana mu kuma mun jibu.
4: Kusan gaskiya ta danyo mutane ta iskar.
0: Subhanallah.
4: Ta buruwan ba ma kuma mun samu iskar da sai. Sannan ku banga noma. Mun yi shuka nan gaskiya kusan ta makar da sosai. Dan noma ma gaskiya wasu suka fara, wasu kuma suka dan jira ta dan ƙara girma kafin a fara yin noma. To gaskiya ta nan bangar za mu ce mu dai da mana bana alhamdulillah amma kuma a nan yankin dai gaskiya an samu ta'adi haka na iska haka. Dan ta zuzu kuma da mutane ke gindiki na gina haka da kuma falle kwana haka dai da sauransu. Amma muna addu'a Ubangiji Allah da bamu jikin gyara na Allah ya kuma tabbata.
0: To amma kana jin mu? Ayya, na so masa tambaya musamman ma game da gyaran mu gudanar ruwa. Allah ya kiyaye gaba musamman wadanda suka yi asara sai mai addu'ar Allah mai da alkhairi. Mita ce sai da kuka dubo da.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam da muke tare.
5: Baba barka da dare, barka da kokari.
0: Barka da shukowa da muke tare.
5: Sanna shi ba rahama rawun dan kungiyar zumunci a kafa yake.
0: To abban ne ima barka da shukowa.
5: Yanzu dai muna shan ruwan sama tun dazu.
0: Na'am, wace karamar hukuma?
5: Karamar hukumar Kero.
0: Na'am.
5: Karamar hukumar Kero.
0: Na'am.
5: To tun dazu dai ake mana ruwa, Ubangiji Allah ba mu damuna mai albarka.
0: Amin.
5: Gaskiya kuma muna jin daɗin kasancewa da Arewa Radio. Musamman ma shirin wasannin nan da kuke kawo mana.
0: Na'am, gasaccin kofin duniya nan kenan.
5: Kofin duniya musamman ma AA Chico da London Boy.
0: Na'am.
5: Na ƙara bashira.
0: Amin ya Allah. To a batun noma?
5: A noma gaskiya ana yi alhamdulillah.
0: Komai ya wadata?
5: Komai ya wadata tunda gaskiya taki ya dan sauka mu ana.
0: To an samu sauki kenan.
5: An samu saukin taki gaskiya dan ana da cewa 60,000-50,000. Ko a dazuna ji na siya 43,000.
0: Masha Allah, an dan samu sauki.
5: Alhamdulillah an samu sauki. Allah ya ƙara sauƙaƙa mana.
0: Amin ya Allah.
5: Wannan damuna Allah ya ba mu ne albarka.
0: Amin ya Allah.
5: Ta
0: kai lafiya abban nasibara horan. To abban godiya da wannan gudunmawa mita 93.4. Arewa. Wa alaikum salam da muke tare.
6: Mama magana indawa barka da.
0: Barka da shigowa.
6: To ya ruwa.
0: Ruwa alhamdulillah.
6: Na'am,
0: barka da shigowa mutan karaye.
6: Alhamdulillah, amma na cikin tura, kafin tura ƙara wani ƙauye wani ward ne ya.
0: To mazaɓa ce kenan turawa?
6: Eh, turawa ba turawa ba, ranar a shirin suya musamman wanda abu ba na kira waya ba ƙara da kai.
0: A cikin wani shiri?
6: Shirin suya wato mun dawa.
0: Haka, eh.
6: Mun ka tuna ko?
0: Nan iya tunawa, kamar sati biyu da ya wuce ko?
6: Eh, ina shirin ta TV ne ko kuma ko kasar haka dai, na dai kira dai waya dai.
0: Na'am.
6: To yi kenan, mu ma to mu dai gwamnatin mu dai muna fata mu kuma kamar yadda wannan da ya kira waya kuma na da ya kace na kira yanzu.
0: Da ka kira kenan.
6: Eh, ka san inda ta kira da kare da ta bambanci.
0: Haka.
6: Amma dai kusan dai muna kusan dan majalisar mu ɗaya ne a gaba ɗaya bane mu.
0: Ku kira ne da rogo. Kai su ga karaye da rogo.
6: Yau eh yau
0: su kuma yawa kare ne da bebeji ina ga ku?
6: Yau eh haka ne, tabbata haka ne. Magana ta gaskiya ce. To mu anan gaskiya mu muna magana taki gaskiya ya kai mana wajen naira 2,000 da wani abu.
0: Ko a wannan yanki na ku?
6: Eh yau mu a wannan yanki na mu. To kaga mu bana muna ita makara. Kana bukatar ne taki ko kai haka?
0: Haka ce ta fi son takin gida.
6: A'a, ai ita tabbata fi son takin gida, amma gaskiya komai takin gida in dai baka samu mata takin turawa. To wallahi gaskiya ba ta yi sosai.
0: Na'am.
6: Yawa to yi ne to mutum mutane gaskiya mu anan yankin da yawanci ba masara nan ba a yanta sosai, saboda kowa ga yanayin yi na ƙasa.
0: To yan sai mai ake kenan in an daina masara?
6: A'a, to sai dai dawa ko gero haka, ka san gero shi kuma gero wani ikon Allah. Ko da ba taki sosai, in dai ka kai gida, in dai ka kai takin gida a gonarka, to insha Allah za ka samu baƙaƙƙen rabo. Amma masara wallahi komai takin gida an gama, amma magana inda ba muddin kai kai dai masara ba ka takin gida a hannu, gaskiya to sai abin da hali ne kawai.
0: Na'am. To yanzu akwai wanda ka koya noman ne ko kuma kai kaɗai kake na noman?
6: A'a, to an yaro ne ƙarami, ni dai ji gonar babana. Haka.
0: A yanzu kai baka da gona taka wacce kake yi, sai dai ka tallafa?
6: Gaskiya sai dai tallafa, dan ina da wata gona dai ɗaya ƙarama dai, amma duka dai ita ma gonar dai bata kunya 28 ba. Kuma ita ɗin ma duka yau litirin ko? To yau sati gida kenan da

0: Lale marhaban da mai sauraro cikin shirin mu tattauna na wannan makon.
1: Inda kuma a wannan makon Sumayya za ta lula da mu Kano ta dabo tumbin giwa.
0: Ta su kenan. To wai faɗa maka can naje.
1: Ai tunda naga kin kawo tsarabar gurasa. Na san daga can kika fito duk da ni kan ba dai banci ba.
0: Kai dai ka sani. Kuma ba a gurasa kadai tsarabar ta tsaya ba har da labarai masu armashi da kuma nishadantarwa.
1: Kashi ko na san ki akwai ki da iya bada labari.
0: Haka ne, ka san Hausawa kan ce wai hannu daya bashi daukar jinka. Cikin shirin mu tattauna a yau za mu yi nazari ne kan muhimmancin tattaunawa tsakanin ma'aurata, musamman wajen tsara kasafin kuɗi da tafiyar da al'amuran yau da kullum na iyali.
1: To amma Sumayya, ta yaya ma'aurata ke yanke shawarar kashe kuɗi? Kin san batun kuɗin nan fa sai a hankali. Amma tambaya ta nan ita ce, menene tasirin hakan ga zamantakewar iyali?
0: To gaggawan na menene? Idan ka yi haƙuri, yanzu za mu je ga tattaunawar da ni da wasu ma'aurata a garin Kano game da wannan batu.
2: Ku zo mu tattauna.
3: Lokaci ya yi da za mu tattauna.
4: Sunana Kauna Ibrahim.
5: Sai kuma shi mai gida?
6: Dan Talada Kub shi ne sunana.
5: To zan so in ji kaman tsawon shekaran ku nawa da aure?
4: Shekaran mu 10 da aure.
5: Yaran ku nawa?
6: Yaran mu 3.
5: Ya za ku kwatanta mun yanayin shekarun su?
4: Akwai mai shekara 9, akwai mai shekara na 6, sannan akwai mai shekara 4.
5: To Allah ya raya su.
4: Amin.
5: To a matsayin ku na ma'aurata, zan so in ji shin ko kuna tattauna abin da ya shafi kasafin kuɗi a tsakanin ku?
4: Muna tattaunawa kaman idan wata ya kare, idan aka bayar shi salarin shi, mukan zauna mu san yanda zamu tarafa, yanda zamu yi budget din kuɗin mu saboda shanin rayuwa.
5: Ko yaya yanayin yadda kuke kasafin kuɗin yake taimakawa rayuwar auren ku?
6: Well, kasafin kuɗin yana taimakawa sosai saboda da yake ni dan albashi ne, muna kasafin kuɗin yadda albashin takan zo, ware kuɗin abinci daban, school fees kuma shi ma daban, da kuma dan kuɗin da za a aje misalin akwai rashin lafiya ko kuma wani abu ta taso wanda ba mu yi budget da shi ba, da shi za a amfani da shi a cikin sa ma za mu dan ware kowanne wata mu aje dan abin da dai shekara ta zagayo za mu iya biyan kuɗin haya da shi.
5: To barin dawo gurin ki ke uwar gida, shin ko menene ma ya ba ku kwarin gwiwa wajen ganin kan cewa kuna abu irin haka?
4: Saboda muna amfana da shi sosai, domin ba mu taba mun kunyata ba tunda muke yin budget din rayuwar haka, rayuwar mu yana tafiya daidai.
5: A bangaren yara, ta yaya wannan kasafin kuɗi yake taimaka muku wajen tafiyar da al'amuran da suka shafi 'ya'yanku?
4: Ya kan taimaka mana saboda wani lokaci a cikin kuɗin ne mukan biya kuɗin makarantar su, sannan mu ci abinci mai kyau, saboda ya akwai ɗaya ma daga ya'yana da in abinci bai mishi ba ma ba ci yake yi ba. So wannan kuɗin da yakan bani, nakan ajiye shi, mukan biya bukata da shi sosai sosai. Kin ga kamar yanzu makarantar da yara na suke zuwa gaskiya yana da ɗan kuɗi, saboda nakan gani yanda yake kokari, ko even yanda zai dinga kai su da safe kuɗin mai ma gaskiya yana kokari. Sannan kuma kullum ne sai mun dafa abincin da za su tafi da shi, wanda za su ci a gurin gamin har lokacin da za su dawo gida, domin gamin su dawo sai da yamma suke dawowa.
6: To a bangaren lafiya dai mun godiya ga Allah, bisa ga budget da muke yi muna dan ware abu ne musamman na rashin lafiya, ko da yake ba fata muke ba, but dole ne, wannan necessity ne in yi taso,
5: wato abu ne da ya zama kaman dole.
6: Ya zama kaman dole. So in yi rashin lafiya ya taso, ko daga ni ko mai daki na ko su yaran, ana dan samu abin da dai za ka kai su asibiti a samu magunguna masu kyau, wanda kuma suna samu kulawa mai kyau a bisa ga yadda albashin take zuwa, domin muna ware kuɗi musamman mu aje na asibitin. So muna samun biyan bukata da iya gurguru.
5: To la'akari da yanayin shekarun yaran ki, zan so in ji shin kuna tsarin tazarar haihuwa ne?
4: Eh, muna yi.
5: To ko me ya ba ku kwarin gwiwa kuka ji ku fara tsarin tazarar haihuwa?
4: Saboda yanayin rayuwa.
5: Kamar yaya?
4: yanayin rayuwa akwai wahala in ba dai mun yi hakan ba gaskiya za mu samu failure saboda yaran ba za mu iya mu biya musu bukatu abinda suke bukata ba da karatun su sanan da lafiyan su mu gan komai ya tafi daidai saboda yanayin albashin da yake karba ba albashi mai yawa bane
5: to barin dawo bangaren kai mai gida anaka bangaren shin taya ne kake ganin tazarar haihuwa yake taimaka ma rayuwar iyalinka
6: well muna tazarar haihuwa saboda dan yi dan albashi ne mu ya bukatar mu dan yi da ita da yaran mu kuma duka daidai ga albashin da nake dokawa a hakan ma tana sana'a tana dan taimaka min a wasu bangare inda dai na kasa
4: ni gaskiya ina fahariya da shi yanayin kokarin da yake yi da mu tunda muka yi aure gaskiya duk inda na shiga za ce kai ki ganki fa wallahi kina jin dadin aure gaskiya ina yaban shi sosai yana hozuli ya ga mun ci gaba sannan ya ga na fita mai kyau a cikin mata
5: to wato dai idan zan a riba kinki zan iya cewa kin samu mijin fita kunya kenan
4: gaskiya sosai
5: to barin da bangaren shi mai gida idan ka kalli matarka ka kalli iyalinka ya kake ji a ranka
6: ina jin farin ciki sosai saboda yanayin ta da kuma duk abin da na kawo ba ta da yanawa kuma akwai soyayya sosai sakanin mu da ita kuma muna jin dadin rayuwar mu a yadda a matsayin iyali
5: to mun gode kwarai da gaske sai in ce Allah ya kara soyayya

0: Lallai Sumaya, abin da na fahimta anan shine tattauna batun kuɗi da kuma tsara yadda kasafin zai kasance a tsakanin ma'aurata na taimakawa wajen kaucewa rashin fahimta, sannan tana ba wa mai gida damar sauke nauyin da ke kansa na iyalinsa cikin sauki.
1: Kaga sun yi abin nan da ake cewa tuwo na mai na kenan.
0: Amma gaskiya na jinjinawa Malam Dantala, don a cikin mazan ma sai an tona sosai sosai.
1: Aiko ta su, mu ma matan ba a bar mu a baya ba, domin kuwa a sashenmu na zauren magidanta an tattauna kan irin gudumawar da mata ke bayarwa a zamantakewa, musamman kan abubuwan da suka shafi kuɗi. Bari dai ka ji yadda aka fafata.
2: Zauren magidanta.
3: Ni sunana Nur Hassan Sharif.
4: Sunana Abdullahi Mustafa.
5: Sunana Abubakar Bilyamin Umar.
6: Assalamu alaikum rahmatullah. Sunana Alhaji Nazir Umar Usman.
3: Ni gaskiya ne Malam Nazir, ni ina ga batun wai a ce mata ba sa taimako a gida, gaskiya bai taso ba. Dan ni gaskiya ina da hujjoji da yawa. Yanzu kaman ni misali na bada da kaina, matata tana sana'a dinki. So idan ma ni nake kawo da customomi. Misali yanzu so idan irin kasan harkar siyan omo a gida sai ga ta biya da tasiya. Ruwa ne zai yanzu wantar an gida makamantan su da su, ba za a ce ba sa taimako ba, taimako gaskiya ana yi yanda ya kamata. Ni kamar ni kaga ba salari nake yi ba, so ba za ka ce lalle ga samu na ba, amma kusan komai a buɗe yake, sun da sana'a nake ta san me nake yi da sauransu haka.
4: Ni ma matata tana taimaka mu, ni dan albashi. Albashi ma'aikaci yawanci baya wuce sati biyu, sati uku, albashin ka tsaya. To in ya tsaya daga nan ita matata sai ta hoɓɓasa ragowar abubuwa ce fa ne, kuɗin makarantar yara da ragowar abubuwan siyar ruwa a unguwa. Kaga yanzu ruwa ma ya zama shi ma yana cikin lissafi. Inda naji ina yabon matata a aljannati saboda tana taimaka mu. Ya danganta da yanda kuka fahimci junanku. In kuka fahimci junanku za ku samu sauƙi a cikin al'amuranku. Ta san samunka, ta san rashin samunka.
6: Amma ni ƙalubalen nake da shi a nan shi ne, ka yadda yanzu matarka ta san abin da kake samu, ma'ana lissafin rayuwarka yana hannunta kenan, ka yadda da wannan lissafin.
4: Na yadda, saboda fahimtar juna ne. In kuka fahimci juna za ku samu sauki a cikin al'amuran. Da da ba ta sana'a na sha wahala, amma yanzu da take sana'a na samu ragowar abubuwa da yawa da jin daɗi a rayuwa.
3: Ni abin da ya sa nace haka, ai dama kai mu gida dauniya gaba ɗaya ta kace tun asali, dama initially kai dama kuma kake yin komai da komai. Ana magana, ina maka magana gudunmuwar da aka baka, aka ce gudunmuwa wanda ya maka baka gudunmuwar ba haƙƙinsa bane ya maka fa, a yi maka ya taimakon kwai. So dan ta zo ta san abin da kake samu, dama ai asali aiki yayi ne mata komai gida. To amma saboda ita ma tana yin sana'a sai ta dauke wasu abubuwa.
4: Mata ne, amma me yake fa, wani zubin mazaje ne suke boye samu. Amma in ka fito ta san samunka, ta san rashin samunka, za ta dinga kawo maka buƙatunka mai sauƙi.
5: To yanzu ni ma Nura, gaskiya ni matata ba ta ban wani gudunmuwa akan irin wannan.
3: Yau ana wa ganin da za ka samu kai kyautatawa ce. Yanzu abin da za ka yi, na san dole wacce za ta maka ɗan abin kirki koya ne. To ta nemi maka ɗan nan, ka nuna an maka ka ji daɗi ka yaba, don yana cikin abubuwan da muke ƙara zaga su suke mana wannan abun. To kai ma wannan abin za ka yi.
6: Tunda ni ma gaskiya da a fahimta ta, gaskiya ban fahimci cewa mata suna haka ba. Saboda ni gaskiya ban sakewa matata yadda ya kamata, amma a yadda na fahimta yanzu a yin gangarin da kai da kukai, sai na ji kamar ni ma har zan gwada wancan.
4: Malam Abubakar, mu menene aure ne? Aure menene fahimta ku fahimci junanku? Menene taimakekeniya ne tsakanin kai da matarka? A gane? Di ka gautawa ko da yaushe ina yaba mata, ko da wani zubin ma anti absenti da kake ba ƙari, tana jin daɗin wannan abu, tana farin ciki sosai.
7: Sunana Minal Ahmad, jaruma a masana'antar Kaliwud.
0: Haƙiƙa, batutuwan da muka ji a yau sun nuna cewa zaman aure ba na mutum ɗaya ba ne. Idan aka haɗa ƙarfi da ƙarfe, wasu nauye-nauyen kan iya zuwa da sauƙi. Ko ba ka ba su maya?
1: Ƙwarai kuwa, kuma masu sauraro ma ba za mu bar su a baya ba, domin kuwa za su iya tura mana da saƙonsu ko ra'ayinsu game da shirin da suka saurara ta lambar mu 0707742943.
0: Bari maimaita 0707742943. Kuma Sumaya, ina ganin sako kaɗai ya kamata a dinga turowa, babu kira ko?
1: Ƙwarai da gaske. Kuma da haka za mu ja labulen shirin, amma kafin nan
0: mun ji cewa shawartan juna wajen yanke hukunci kan kasafin kuɗi a zamantakewa na taimakawa wajen tafiyar da al'amuran iyali cikin sauƙi.
1: Sannan mu kuma jiyar da gudunmawar mata da haɗin kan ma'aurata na taimakawa wajen ciyar da iyali gaba a sashen mu na zauren magidanta.
0: Hausawa dai kan ce zama lafiya yafi zama dan sarki.
1: Dan haka mu ci gaba da bude kofofin tattaunawa a tsakanin mu domin ita ce mabudin fahimta da ci gaban iyali.
0: Tasiu Hassan tare da
1: Sumayya Ibrahim Yusuf
0: ke cewa mu tattauna.
8: Wannan shiri ne na BBC Media Action Nigeria.
9: Ko kuma ya fiye kuwa ko kuma kamar da kuka sani kuke kamar haka ta ala inna roƙon farana da zan fita fa in fita Allah cikin dakina ga bango iyalaina da ƴaƴa da ƴan uwa Allah inna roƙon ka ko ajibana idan na fita ku ƴan uwana ga muku da kun fita wata ku tare gidana idan har da rana azumi ne zan ko cikin dare da kun jin ku yi karbai ya samu juna idan an yi sallah an gama far'a da fata a ɗauka ta wai hanyar zuwa ta garina idan aka je da zuwa a sami ciki kawai cikin hankali domin ku mai lamarina kasar ƙadarin kuma far'a ware daban daban a turo gaba ɗaya da ta yaƙi a kaina idan aka ƙara gini da an tashi an gama ku koma wajen harkar ku ya jama'a na da kun yi sadakar uku ko bakwai ko ta arba'in ba za ku kara wallahi daburwana irin masu kukan nan da ihu da razana don Allah na roƙe ku farko kauna ina tausayin ku ƙwarai a jiyajin jana'iza ba za a yi halarta fiya hatsan ƙwagarina ba za a yi halar wanka da ɗauko mu don zuwa cikin makara tafiya zuwa ƙarshe na haƙiƙa a rannan ba da ihun da zan iya a ɗan ƙagari da su in wasu da kaina ta ala nake roƙo ya fafa gare ku da ya sa tausayi a wajen da kan jama'a na a nan zan tsaya domin wasiyar mu ta tsaya ni biyu su ji sun yi riga ga amina wannan ma ba na da kilo jiki na yayi amfani da wannan ko ku gani wasu da yake cewa salamu alaikum har da zigan ubangiji ga yau ku fitar ya furu gaba zigona a ya hajji mudina ku cikin matankano ku fiyar kaɗin nan allah fada rabona abin zan mutan na zuwar yadu ku fatata ku fiyar kaɗin nan fa mutafi jikina da kwaɗan da kyan gabbai kamar ban da jijiya kamar babu ɓargo ba lafa a jikina in ce maka mudu ko hamudu abin yabo ina san ka duk kan tsaye da san lamarina lama kuwa sannan na waye kai da kai da kai ku fi kan gare ka nake ku ni tsaye gona ina san ka ne alhaji sirrin wa zahiran allahu dini shahidi wa batina ina tsaye na bi a gare ka baban aminatu a sallahu rafi wa ku san lamarina bara na kai a gare ka ni bi tana da ni da ƙanƙan da sautar da yi ta gani ganina ina gauta kasa ga bi a tun da ta ƙanƙan da ta sun rana a abu zamani duka a kowane min tuko ga ƙeto ganina
10: yau dai nasiha ta da zan muku ƴan uwa ki singi fari da mu samu gafara a wajen batun sallah muhimmatu kowace hamzali in mun ji sallah an kira mu yi ƙoƙari mu guje manyan laifuka da Allah na roƙe ku haddasa ga'ira dukkan abin da Ubangiji ya faɗa ni kuma wanda duhu ya hana mu zaman hankura in mun yi haka rabu zai mana taimako ba ma kawai nan duniya halahira in mun ci wannan na shaida muku na azaba na jiraran lahira wannan bala'i wanda yanzu ake ciki sabo kanana har da aikaka ba'ira da su shan giya da su caca matan zamani sannan yawan share da faman yaudara da su soke hanyar dan uwaye arziki dubban mutane na ta faman yandara salla cikin jama'a tana neman wuya amma sinima ga ishen ya makara sannan giya kullum a shatan karuwa a taho ana murna abun ba satira yau ba zumunci ba su sulhu suna kaɗan masana addini sun shuru ba sa kira in sun kiran ma babu mai ji ko kaɗan an zub da su an ɗauki ƴaƴan damfara an mai da zagin ƴan uwa ya zama halal kuma taimako gun ƴan uwa ya gagara an bar mutum shi sai kuɗi ba martaba ba ma su yafe kurkure ko gafara kuma babu tausayi babu ceto ko kaɗan kowa ta kansa yake fa ba wata shawara a cikin dare yau sai kaɗan ke na fila amma a hutar sai a kwanaka ba ira in ka yi zancen lahira ai dariya a fashe a ce maka wani mai son lahira wannan irin zamani daban ajabi yake wasu na tudu wasu ko suna can gangara wasu na gidan bene da tarin dukiya wasu ko su kwana kasuwa can gumbara nan za su kwana su tashi dari mai yawa kuma damuna ko mai ruwa sun hankura kullun suna goyo da yara kankana kuma ga kashi a jikinsu ji ya zahara yaran suna kuka a baban tausayi domin yawan yunwa abun ya faskara manyan suna jama'a ku zo ku yi taimako almajira a gaban ku ga ta tana bara in kun ji tausayi kun yi wa mana taimako Allahu zai saka gare ku a lahira haka za su dinga tun da safe zuwa dare bayi na Allah masu neman gafara ba sa fushi in sun ga wai baka ba su ba sun gaskata sun yarda sun hau kaddara wani sai ya ba da kuɗi a sai kwalba ɗari ta giya a sannan karuwai sun hallara amma makaho ko kobo ba ba shi ba da yawa ana cewa suna na cumbara mata ƙanana sun ke zaune gidan miji sun gwammace su sayar da kansu su gagara in kai wa azgare su sai aiwo faɗa kafin jimawa ga su ji sun tunzura to yanzu wanda halin zaman sai ya zama haka yaya suke sare da samun gafara yaya suke zato su samu arziki kuma me suke zato a ranar lahira anya abin nan zai zama hayri kuwa da Allah ya jama'a ku zan yin hatara kullum muna shanin ƙasa ya sha kuɗe amma haƙiƙa gashi mu maka kangara mu ba bikishin zuci babu na san ƙasa kowa kan rayinsa nan zai dogara dukkan ƙasashen duniya sun kai gaba mu koma nan ba ya domin takura wallahi babu fita gare mu mu tabbata sai dai mutu buga rabu ya mana gafara dan Allah ko da na wuce ku yi kokari ku tunani dan Allah da harken gafara dan Allah in wani ya ga na saba masa na roƙi dan Allah hukumin sutura na roƙi Allah da sake gamo da ku daga duniya kuma har zuwa na lahira
11: taskar arewa daga nan mita 93.1 arewa
12: mutuwa ake ce mata silent preacher kurman mai wa'azi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bar muku abun wa'azi guda biyu ɗaya na magana ɗaya baya magana mai magana shine alqur'ani wanda baya magana kuma shine mutuwa alwa'idu samit kenan bata magana ita mutuwa kai daukan mutane take shine Allah yake fada kullu nafsin za'iqatul maut kowanne abu mai rai wannan kullun kulliya ne duk wani abun da yake da rai sai ya dandane mutuwa. Kin shirya? Wallahi duk imanin mutum duk yanda Allah yake son ki ko yake son ka sai ka dandane mutuwa. Duk duniya babu wanda Allah yake so irin manzon Allah. Ya dandana mutuwa da bakin annabi mai albarka yake cewa inna lil mauti la sakara. Lalle mutuwa tana da magagi. Idan manzon Allah zai ce mutuwa tana da magagi, ina ne ina ke? Ashe fa musulmi a duniya bai taba asara a duniya irin rashin manzon Allah ba.
13: Wannan muryar margayi Malam Abubakar Sadiq Pharmacy ce.
4: Ni dai ban taba ganin addu'ar da Allah yake yayo mutum bala'i da bakin ciki ba irin wannan addu'a. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim.

kamar yadda masu sauraro kuke biye da mu a halin yanzu dai wannan fili namu yana kan tarihin annabin Allah ne annabi Isa dan nana Maryamu amincin Allah ya tabbata a gare su da sauran annabawan Allah baki daya wanda a shirin mu da ya gabata muna dai ta kawo ayoyi ne da hujjoji da suke nuna cewa wannan annabi mai daraja wannan annabi mai girma annabi Isa mai daraja ne a cikin halittar Allah manzon Allah ne annabin Allah ne bawan Allah ne amma fa ba dan Allah bane ba haka kuma ba wani abun bauta ne shi tare da Allah ba muna kawo waɗannan ayoyi ne dan mu dada kafa hujja ga waɗanda suke raye cewa wai da ne ga Allah ko kuma ma wai wani abun bauta ne tare da Ubangiji a'a annabi Isa mai daraja ne mai girma ne amma tare da darajar sa da girman sa ba wane fa na Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne abun bauta shi annabi Isa bai zama abun bauta ba kazalika kuma Allah ba shi da da dan haka annabi Isa ba za a ce da ne a gurin Allah ba kamar yadda duka ayoyin nan suka bayyana mana samar da shi ba tare da mahaifi ba wannan nuna wata cikak kudura ne da iko irin na Allah tabaraka wa ta'ala ba wai hakan ya ba wa mutane dama su rika kirkirar irin wannan zance mummuna suna danganta shi ga Allah tabaraka wa ta'ala ba a ayoyin da muka karanto a shirin da ya gabata akwai ayar da ta gaya mana Allah ya la'anci waɗanda suka ce Allah shine na uku cikin ababen bautawa to anan malam suddi yake gaya mana cewa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha lalle hakika waɗanda suka ce Allah na ukun uku ne sun kafirta to malam suddi ya ce suna rayawa ne wai annabi Isa da mahaifiyarsa duk gabaki ɗayan su iyayen giji ne ababen bauta ne tare da Allah kama bayyana ta'ala kufrahum fi dhalika kamar yadda Allah ya bayyana da kafircin sa a cikin fadar wannan magana na cewa wannan annabi mai daraja da mahaifiyarsa wai su ma ababen bauta ne tare da Allah wannan kafirci ne wannan yi wa dokar Allah ne karantsi wanda shedan ya kangarar da masu irin wannan tunani har suke furta wannan mummunan magana to bari mu tafi kai tsaye cikin suratul maida idan muka je cikin suratul maida za mu duba aya ta 116 zuwa ta 118 ta wannan sura mai daraja inda anan ma za mu ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu bayani yake gaya mana yadda dai za mu dade kiyayewa dan lallai mu tabbatar da cewa wannan annabi mai daraja bawan Allah ne ba wai da ne ga Allah ba shine inda buwa yi gagar misali yake cewa wa iza qala Allahu ya Isa ibn Maryama a anta qulta linnas ittakhazuni wa ummi ilahayn min dunillahi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka antal allamul ghuyub ma'ana Allah tabaaraka wa ta'ala yana ba mu labarin yadda za ta kasance ne a ranar alkiyama a yayin da Allah tabaraka wa ta'ala zai faɗa ga annabi Isa a ranar alkiyama tare da cewa Ubangiji ya fasani cikar iko ne da kuma tabbatar da adalci yasa zai tambayi annabi Isa a gaban mutanansa Allah sai ya ce ya Isa ibn Maryama ya kai Isa ɗan nana Maryamu a anta qulta linnas ittakhazuni wa ummi ilahayni shin kai ne kace wa mutane ku rike ni ni da babata mu zama ababen bauta guda biyu min dunillahi ba Allah ba ya Isa kai ne ka kira mutane kace su bauta maka kai da mahaifiyarka su babbautar Allah annabi Isa zai fada sai ya ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ma'ana tanzihallaka ya Allah tsarkaka gare ka amma la yaliku bika gabarin abin da bai kamata ba gare ka min sharikin baka da abokin tarayya wa gairihi da wannan sa ma yakuni li ba zai kasance ba gare ni ai ma yan bagili bai kamata ba gare ni an aqula ma laysa li bihaqqin akan na fada abin da ni ba ni da haƙi in kuntu qultuhu
in har ni ne na faɗi wannan magana faqad alimtahu haqiqa Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi Allah ka san abun ma da nake boyewa a cikin raina wala a'lamu ma fi nafsika ni kuma ban san abun da ya boyu na ilimin ke su bautawa mahaifiyata ba ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ubudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahidin ma'ana annabi isa ya kara da cewa ma qultu lahum illa ma amartani bihi babu abunda na gaya wa mutane na face abunda ka umarce ni da shi shi ku abunda ka umarce ni da shi kuma shi na gaya musu shine kamar haka nace musu an ubudullaha ku bautawa Allah ku mutane na rabbi Allah shine ubangiji na wa rabbakum kuma shine ubangijinku wa kuntu alaihim shahida na kasance ni ne mai sheda akan su ni ne mai kiwon su amma fa ma dumtu fihim matakar na dawama na kasance ina cikin su a lokacin da nake raye nake tare da su ni ne nake kula da abin da suke aikatawa da kuma abin da suke fada wanda ya bayyana a gare ni falamma tawaffaytani aika bagtani.

rafa'i ila sama'i yayin da ka karbe ni ta hanyar daukake ni zuwa ga sama kunta antar raqib Allah tabaaraka wa ta'ala sai ka kasance kai ne kuma mai kula alaihim akan su ai alhafiz kenan li amalihim sai zama kai ne kake kiyayewa da ayyukan su domin ni a lokacin bana tare da su wa anta ala kulli shay'in shahidin kuma kai abu sa dukkan komai halartacce ne kana kallon dukkan abin da yake gudana daga mutane na da ma waɗansun su dan haka ya Allah in tu'azzibuhum fa innahum ibadaka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in tu'azzibuhum in har ka azabtar da su fa innahum ibadaka ay lallai da ma su bayinka ne kai ka halarci kayanka kuma kai ka mallaki kayanka kuma bayinka ne dan haka sun saba maka in kai musu horo da ma bayinka ne kuma sun cancanta ne ka hore su wa in taghfir lahum in kuma kai gafara gare su fa innaka antal azizul hakim lallai kai buwayantacce ne kuma gwani ne a cikin ayyukansa anan malamai suka ce da annabi isa ya ce in tu'azzibuhum idan ka azabtar da su fa innahum ibadaka su bayinka ne sai malamai suka ce annabi isa yana nufin man aqama alal kufri minhum wanda di ya tsaya ya dawama akan kafirci daga cikin mutanansa to in Allah ya azabtar da su dama bayinsa ne nan kuma da yace wa in taghfir lahum in ka gafarta musu annabi isa yana nufin liman amana minhum waɗanda suka yi imani daga cikin mutanansa to fa innaka antal aziz lallai kai buwayantacce ne alhakimu kuma tabaaraka wa ta'ala kaifa gwani ne Allah tabaaraka wa ta'ala sai yace qala Allah haza yawmu yanfa'u sadiqina sidiquhum lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika al-fawz al-azim ma'ana Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya fada yayin da annabi Isa ya bada waccan amsa da ake ba mu labarin a al-kiyama hakan za ta hukana Allah sai ya ce haza kaga wannan wani na al-kiyama yawmu yanfa'u sadiqina sidiqum ranar da masu gaskiya ne gaskiya su za ta amfane su rana ce da waɗanda suka yi gaskiya a duniya ba ku gaskiyar da ta wuce ka tabbatar da haƙƙoƙin ubangiji gare shi ka tabbatar da kaɗaitakarsa kar ka haɗa shi da abokin tarayya ka tabbatar masa da sufofinsa na kamala ka tabbatar masa da sunayensa kyawawa kuma ka tabbatar da bauta gare shi shi kaɗai ba tare da an bauta wani ko kuma an haɗa wani tare da shi ba to a yau ne waɗanda suka yi irin wannan gaskiya gaskiya su za ta amfane su lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar gidajen aljanna waɗanda koramu suke gudana ta karkashin su ta tabbata a gare su khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan aljanna abadan har abada babu fita kuma babban alkhairi ma radiyallahu anhum Allah ya yarda da su biyayyar da suka yi mar a duniya Allah ya karba wa radu anhu su ma sun yadda da abin da ubangiji ya ba su ladan da Allah ya ba su na aljanna zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo wanda yake rabauta mai girma Allah ya samu dace a aya ta gaba Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya kara ba mu dai tabbaci na cewa duk abin da yake cikin sammai da kasa gaba daya mallakar sa ne saboda haka babu wani abu da zai zama abokin tarayya tare da shi shine Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli shay'in qadir lillahi mulku samawati mulkin sammai gaba daya na Allah ne mallakar sa ne tabaaraka wa ta'ala wal ardi kai da ma kasar gabaki daya duk mallakan Allah ne ruwan sama da yake saukowa daga sararin samaniya da tsuro da yake fitowa daga cikin ƙasa kai da ma dukkan wani abu da ya shafi sama da ƙasa da abin da suka kunsa gaba daya mulkin Allah ne wa ma fihinna da abin da yake cikin su ma baki daya wa huwa ala kulli shay'in qadirin Allah mai cikakken iko ne a bisa dukkan komai anan malaman tarihi suke cewa
يخبر تعالى أنه يسأل عيسى بن مريم يوم القيامة. الله ينا بام لاباري شوى زي تنبي النبي عيسى أن مريم أرانا القيامة على سبيل الإكرام له. أبسا تفركي نجرم ما واقع النبي عيسى ba wai tambaya ce ta tsayewa ana zargin mutun da laifi ko kuma ta akunya tashi ba, a'a, tambaya ce ta girmamawa da kuma bayyanar da adalci irin na Allah tabaraka wa ta'ala, tare kuma da kunyata waɗanda suka saba wa annabi Isa, suka ce ya zama abun bauta bayan bai gaya musu wannan ba. To dan a kunyata su, Allah tabaraka wa ta'ala zai tambayi annabi Isa a yayin kuma da al'umma ta sa suna nan tare da shi da ma sauran duniya baki daya. Dan haka faman kadhaba alaihi, wanda di ƙarya ga annabi Isa, wabtara ya kirkira ya danganta da annabi Isa, waza'ama annahu binullahi, ya raya cewa wai dan Allah ne, au annahu Allah, ko kuma a'a wai annabi Isa din ma Allah ne, au annahu sharikuhu, ko kuma wai abokin tarayya Allah ne. To ya sani fa ta'ala Allah, Allah ya girmama ya fi ƙarfin amma ya kuluna gabarin abin da suke fada. Dan haka fa yasaluhu, ubangiji sai ya tambayi annabi Isa, wa huwa ya'lamu, alhali Allah yana sanin, annahu lam yaqa aminhu ma yasaluhu anhu, abinda Allah zai tambaye shi bai auku ga annabi Isa ba. Annabi Isa bai umarni da asaba ma Allah ba, yayi umarni da ai biyayya ga Allah, walakin li tawbihi man kadhaba alaihi, sai dai za a tambaye shi ne dan a kunyata wanda ya ƙarya yi ƙarya ga annabi Isa. Fa yaqulu lahu, Allah sai ya ce da shi, a anta qulta linnasi takhazuni wa ummi ilahaini min dunillahi, shin ya annabin Allah Isa, kai ne ka gaya wa mutane kace kai da mahaifiyarka silike ku ababan bauta ne guda biyu ba Allah ba? Shi kuma Allah anan sai ba mu labari, annabi Isa sai ya ce, subhanaka tsarkiya tabbata gare ka, ma'ana ta'alaita an yakuna ma aka shariku, ka fi ƙarfin a ce wani abokin tarayya ya kasance tare da kai tabaraka wa ta'ala, ai ba ka da abokin tarayya, ma ya kuni li, ba zai kasance ba gare ni, an aƙula ma laisa li bi haƙƙin, in faɗa abin da ba ni da haƙƙi, domin haƙƙin bauta naka ne, kai kaɗai ka cancanta a bautawa, in ba kai ba duk wanda aka bautawa ko kuma duk inda aka kai bauta, to an ɗauke haƙƙinka ne an kai wancan gurin, an ajiye haƙƙi ba a gurinsa ba, domin haƙƙin bauta laisa haza yastahiquhu ahadin suwaka, babu wani wanda ya cancanta da wannan haƙƙi na abauta masa in ba kai ba, wa in kuntu qultuhu, inni na fada, faqad alimtahu, ubangiji ka sani, dan ta alamu ma fi nafsi, ka san abin da yake cikin raina, wala alamu ma fi nafsika, ni ban san abin da yake cikin ilimin ka ba, innaka antal allamul ghuyub, kai masanin gaibu ne tabaraka wa ta'ala. Wa haza ta'addubun azimin, wannan ladabi ne mai girma, fil khidabi wal jawabi, cikin wannan magana da kuma amsawa da annabi Isa yi. Sai kuma ya ƙara ya ce, ma qultu lahum illa ma amartani bihi, babu abin da na gaya musu face abin da ka umarce ni da shi, yana nufin hina arsaltani ilaihim, yayin da ka aika ni zuwa gare su, wa anzalta ilayya alkitaba, ka saukar da littafi na linjila gare ni, alladhi kana yutla alaihim, wanda ya kasance ana karanta shi a gare su, sun mafassara, sannan annabi Isa ya fassara ma qala lahum, abin da ya fada wa mutanen nasa bi qaulihi, da fadin sa yace, abin da nace musu an ibudullaha, ku bauta wa Allah, rabbi wa rabbikum, ubangiji na ubangijinku, yana nufin khaliqi wa khaliqukum, wanda shi ya halice ni ya halice ku, wa raziqi wa raziqukum, shine ya azurta ni kuma ya azurta ku, wa kuntu alaihim shahidan, na kasance ni ne mai shaida a kansu, ma dumtu fihim, matukar na dawama ina nan a cikinsu, falan ma tawaffaita ni, yayin da ka ɗauke ni daga tsakaninsu, ai rafa'ata ni, ka ɗaukake ni ilaika zuwa gare ka, hina aradu katali, yayin da suka yi nufin kashe ni, wa salbi, da kuma tsire ni, farahimta ni Allah kai ne ka ji kaina, wa kallasta ni minhum, kuma ka tsiratar da ni daga gare su, wa alqaita shabahi, ka jefa kamata ala ahadihim, abu sa ɗaya daga cikinsu, hatta taqamu minhu, har suka yi azaban ramuwa gare shi suna zatanni ne,
suka kama wanda ka jefa masa kamata daga cikin su suka karkashe shi falamma kana dalika yayin da haka ya kasance tunda ka raba ni da tsakanin su bana cikin su kunta sai ka kasance ya ubangiji antar raqiba kai ne kuma fa mai kiyayewa alaihim a gare su wa anta ala kulli shay'in shahidun kuma kai halartacce ne a bisa dukkan komai thumma qala sannan annabi isa ya kara fada dai ala wajhi tafwidi abusa fuska ta mika al'amari ila rabbi zuwa ga ubangiji azza wa jalla wa tabari min ahli nasraniyati da kuma barranta daga ma'abuta nasaranci sai yace in tu'adhibuhum idan ka azabtar da su fa innahum ibaduka ay bayinka ne wa hum yastahiquna dhalika kuma sun cancanta da ay masu azaba din tunda suka dauki haƙinka suka saka shi a gurin da bai halatta ba wa in tagfir lahum idan kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim kai buwayin tace ne kuma gwani ne wa hadha tafwiru wannan mika al'amari wal isnad da jingina ila al-mashi'ati izuwa ga yadda Allah tabaaraka wa ta'ala yasu bi shartin la yaqtadi wuqu adhalika da sharadin baya hukuntuwa aukuwar haka wal hadha dan haka ne annabi isa qala sai ya cika zancan da cewa fa innaka antal azizul hakim wa lam yaqul ghafurur rahim anan bai ce ghafurur rahim ba a saboda wancan maganar cewa wa in tagfir lahum in ka gafarta musu wannan abu ne da ba a shirya za a yi haka ba ma'ana Allah bai kaddara wanda ya mutu yana shirka zai gafarta masa ba shi yasa annabi Isa sai ya rufe zancen nasa da cewa fa innaka antal azizu kai fa buwayantacce ne hakimu kuma gwani wa lam yaqul ghafurur rahim bai ce mai yawan gafara ba mai yawan jin kai ba saboda wancan al'amari da na ambata mana Imam Ahmad dan Hanbali ya ruwaito wani hadisi wanda salsalar hadisin ta tike ga Abi Zarr al-Ghifari Allah yarda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam utarana ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kama bi hazil ayatul karimati lailatan manzon Allah ya tsaya a wani dare yana ta karanta wannan aya din hatta asbaha har sai da alfajir ya hudo manzon Allah yana tunanatawa yana cewa in tu'azibuhum fa innahum ibaduka wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim in kai musu azaba bayinka ne dama idan kuma ka gafarta musu lallai kai buwayantacce ne kuma gwani ne anan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace inni sa'altu rabbi azza wa jalla shafa'ata li ummati fa dani ha wa hiya na'ilatin insha Allah ta'ala liman la yushriku billahi shay'a Annabi yace na roki Ubangiji na mai girma da daukaka ya bani ceton al'umata Allah ya bani ceton al'umata dan haka wannan ceto da Allah ya bani na al'umata zai samu duk wanda bai shirka da Allah da komai ba zai samu wannan ceto nawa anan wannan sahabi mai girma sai ya karanto ayoyi daga cikin suratul anbiya aya ta 16 zuwa ta 17 ta wannan sura mai daraja inda Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma'ana ba mu halicci sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su dan wasa ba a'a mun halicce su ne dan su nuna wa halitta ƙarfin ikon mu da cikakkiyar ƙudurar mu da kuma cewa mu masu aikata abin da muka so ne kuma mu kadai muka cancanta da aimun bauta law aradna an natakiza lahawan latakhaznahu min ladunna in kunna fa'ilina Allah yace da mun yi nafi mu riki wani abun wasa wani abun shagala kamar mata ko kuma da to da mun yi nafin mai rukon wannan da mun rika daga waɗanda suke gurin mu domin mun san Allah yana da waɗansu halittun bayan mu akwai mala'iku akwai kuma hurul aini da suke cikin aljanna to da sai mu rika daga waɗanda suke gurin mu in kunna fa'ilina in har mun kasance mu masu aikata haka ne wanda kuwa ta'ala Allahu an zalika wannan baya cikin abin da Allah tabaaraka wa ta'ala zai aikata shi a aya ta gaba Allah tabaaraka wa ta'ala yace bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayad maghuhu fa iza huwa zahiqun walakumul waylu mimma tasifuna a mukan jefa gaskiya ne akan ƙarya
wato mukan jefa imani sai ya hau kan kafirci dan haka sai tafiyar da kafircin kuma sai aga kafircin yana tafiya waɗanda kuke cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da da ko kuma yana da abokin tarayya walakumul wailu azaba mai tsanani ta tabbata gare ku mimma tasifuna daga abin da kuke sifanta Allah tabaraka wa ta'ala da shi walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsiruna wanda duk yake cikin sammai da ƙasa na Allah ne tabaraka wa ta'ala mallakar ubangiji ne waɗanda suke gurin ubangiji wato mala'iku kenan la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai ga barin bautawa Allah tabaraka wa ta'ala wala yastahsiruna kuma ba sa nuna kosawa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna suna tasbihi dare da rana kuma ba sa yankewa ga barin tasbihi domin su mala'iku yadda tasbihi yake a gurin su kaman numfashi ne a gurin dan adam in dai dan adam zai tsaya da numfashi da kansa to haka idan mala'ika zai tsaya ga barin wato yin tasbihi haka nan dai idan muka tafi aya ta 4 da ta 5 ta cikin suratu zumari za mu ga nan ma inda Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana lallai a ce yana da da wannan magana ce ta kanzon kurege inda tabaraka wa ta'ala yake cewa law arada Allahu an yattakiza waladan lastafa mimma ya khaluqu ma yasha'u subhanahu huwallahu alwahidul qahhar ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala yace da dai Allah yayi nufin ya riki wani da kamar yadda suke cewa wai yana da shi kamar yadda suka ce ubangijin rahama ya riki da to da Allah yana nufin yin haka lastafa mimma ya khaluqu ma yasha da ya zaba daga abin da ya halitta da ya zaba abin da ya so ya ruke shi a matsayin dadin to subhanahu sarki ya tabbata gare shi tanzihan lahu tsarkaka gare shi an ittikhazul waladi gabarin rikadda wallahu shine Allah tabaraka wa ta'ala alwahidu wanda guda ɗaya ne bashi da abokin tarayya alqaharu wanda kuma shine mai rinjayi ga dukkan halittarsa baki daya khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul layla 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal layli wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul gaffar ma'ana tabaraka wa ta'ala yake cewa Allah shine ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya kuma a har yau ubangiji ne yake shigar da dare a cikin wuni kuma yake shigar da wuni a cikin dare domin akwai yanayin da idan ya juya sai kaga awoyin dare sun fi yawa akan na wuni akwai kuma yanayin da idan ya juyo sai kaga awoyin wuni sun fi yawa akan na dare wasakhara ash-shamsa wal qamara kuma shine ya hore rana da wata kullun yajri kowanne daga cikin rana da wata yana gudana ne cikin falakin sa li ajalin musamma zuwa ga wani lokaci abin ambato shine zuwa ranar alkiyama ala ku saurara huwal azizu shi fa Allah buwayen tacce ne alghalibu ala amrihi mai rinjaye ne kan al'amarin sa almuntakim min a'daihi mai yin azabar ramuwa ne ga abokan gaban sa algaffaru amma fa mai yawan gafara ne li auliyaihi ga masoyansa Allah ka sanya mu cikin masoyan naka tabaraka wa ta'ala

0: sama da lamita 93.1 zangon FM Maiduguri radio ma sauraro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barkamu da rana da fatan mun same ku cikin koshin lafiya kai tsaye a cikin shirin mu tattauna na wannan rana ta litinin kuma na farko a cikin wannan sabon mako da muka shigo muna tare da baba bashin bash mai fashin baki za kuma mu yi abin da muka saba tattauna mai fashin baki na batutuwan da za mu dauko su daga duniyar labarai da al'amarin yau da kullum baba maraba
1: to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron mu a cikin wannan shiri kaman yanda mai dabbata ta faɗa mai dabbata ta jama'a duk inda na leko na tawo Ahmad dan acaba da kilami da Christian da ce mu akai da mu mai dabbata
0: na
1: fito tun daga gida duk wanda na gani a sha tale tale ko goslo da ake faɗa na kan danja ko na kan yutan sai a ce gida mana mai dabbata na ce a mai dabbata taurarin ki suna kada
0: alhamdulillah
1: to muna godiya kwarai da gaske duk kuma soyayya ce ga wannan shiri na mutattauna babu abin da zamu ci sai dai mu ce mun gode inspector Bakari ma na Bumfai division ya ce a gaida mai dabbata to muna godiya kwarai da gaske kafin mu je ga wannan shiri DJ a ranar asabar da ta gabata akwai wani iftilai da ya faru ga wani abokin mu tallaya ufagi yana tsaye a bakin titi dan adaidaita sahu ne ya aje babur ɗinsa yana dan irin huta wannan ya gama ci da ƴaƴanta guda biyu ne ko uku kamar yadda labarin ya ishe mana ya ga yadda cunkoson kan titi yake tausaya ganin lokacin da ta ɗauka da ita da yaron ba su tsallaka titi ba talle ya riƙe yara suka tsallaka titi sun tsallaka kin san ai dole zai tsallako ya dawo inda ya tsallaka da farko bai an karba kawai sai dukan ɗan babur masu lifan ɗin nan irin hatsabiban baburan nan da ka san super ta Kano in aka shiko su a guje idan na gani na kan ce yaran nan masu hawa baburan nan ko su ba su da labari rai guda ɗaya ne a hannun mutum ba a yi mai spare babur ɗin nan ya kaɗe wannan abokina mu talle jini ta hanci jini ta kunni kafin a kai shi emergency na asibitin murtala ya ce gagarin ku
0: ya kayo
1: ubangiji Allah ya ji kan tallaya ku Allah ba mai ɗakinsa da ƴaƴansa haƙurin jure wannan rashi an fito daga gida an yi sallama da iyali an ce sai na dawo sai ka dawo Allah ya baka sa'a an dawo miki da gawa ba ƙaramin iftila'i ba ne ba dace kuma sai ya kasance na kalli abin a na ce to dole a shirin mu tattauna sai mun yi kira ga hukumomi da tsokacin cewa gwamnati kamata ya fito da wata doka ta bin wanwe da ake saboda shi abin da ya same shi ya taɓa samun wani abokina Alhaji Muntari Bindawa shi ma wata rana a wata shekara ya wajen shekaru shida zai tafi Katsina da sassafe za a yi mai aikin ido a nan kan titin Katsina inda ake tsallakawa hau motar Katsina State Transport Authority KSTA nan ma wani mai kurkura ya biyo wanwe ya doke shi da goshin mota aka har aka rufe Muntari Bindawa aka barin sa dinye bai daina zuba a kan shi ba a ido na aka to wannan wani abu ne da ya kamata hukumomi su dage bin wanwe din nan hadari ne kuma idan kika ga gudun da matasa suke da wannan hatsabiban babur mai kama da super tukano ke sai ki dauka babu gobe wasu lokutan fa idan za a kai amarya wani yayi da ya shigo a garin nan DJ za ki ga cewa ana ɗaukar samari za su wanke riga su ɗauki budurwa daga gidan ubanta abin yana ɗaure mun kai a dinga gudu da babur da su kaman babu gobe kuma wannan abin ba ƙaramin abin tsoro ba ne ba to ya kamata a ce a fito da doka ni kaina akwai lokacin da na hau gadan nan ta Murtala Muhammad Wi daga fage zuwa ƙarshen gadar wani yaro ya goyo matarsa sabon aure da yaro jariri sabuwar haihuwa da ya mun wani horn irin horn ɗin nan yasa kin san suna sa wannan ma irin na mota
0: na motar tantebur ba
1: eh irin na motar tantebur da ya wuce ni sai da ya firgita ni ne kuma da na yi kokari kafin ya gangara Allah ya taimake ni wata doguwar mota ta yi kaka gida a ƙarshen hanya sai na zo na same shi na ce kai na ce baka san abin da kake ba na ce wannan ba yaro ba ne jariri da kai da mai ɗakin ka goyo su kuke gudu a kan gada kamar za ku tashi ku shallake masu bin gada na ce ba dan da yaron ba da ita mai ɗakin naka ni in na gan ka masu ga ka zan yi ce gudun da kake bai kai yanda ake so ba in kai ma hukaci ne inda yaron ya kwanta da hankali sai caya baba daga wannan ba zan sake ba kowa ina ne sai tuje
0: to amma da kai magana ka ce ya kamata aka ba hukumomi su mutane shikenan ba za su yi abu ba
1: a kwarewa
0: na hankali
1: ba za su yi ba
0: dole sai an ce akwai wata hukuma akwai wata doka akwai wani mai tsoratarwa akwai wani mai bulala ko wani haka
1: ne
0: to kenan ya zama ba a da kan gado
1: babu shi saboda in kika duba ko anan gosulo a danja da zaran an ce babu yan karota sai kiga mutane da wanda kake tunanin zai yi tunani da wanda kake tunanin ba zai yi tunanin ba idan kika ga yadda ake taho mugamar kokarin kowa so yake wai ya yanka ka'ida ya katin corner sai wuce akan titi ya kamata mu zama
0: duk taron sauri babu gurin zuwa duk saurin mutum dai ai dole ka jira lokacin da Allah ya zaka kai sannan zaka kai
1: haka yake
0: to kuma kafa dokoki da hukumomi yana da kyau to amma yanzu misali ina amfanin ba kuma sanadi shikenan ka mamanta da sauran da ka taho da shi
1: gaskiya ne
0: magana sauri ba ita ake yi ba magana ina zaka ba ita ake yi ba
1: gaskiya
0: shikenan nauye-nauye sun hau kanka ka shiga cikin tashin hankali da fujiki wanda saurin bai maka rana ba
1: to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ni abin da yake bani tsoro kullum kuma ko akan titi idan kika dubo su daga cikin masu hawa baburan nan za ki ga
0: kamar kyankyaso
1: idan kuma suka tashi maka overtaking da ce ai kin ga ka'idar overtaking tana da ka'ida ta lane din da zaka bi wanne ne hannunka su ba su san nuna bambanci a hannun
0: da wannan haka tunda tukin hagu ake yi kaga overtaking sai dai ka yi ta hagu
1: kware da gaske
0: ba ta damu ba
1: to amma yanzu ta ko ina mai suke in kaga wato ni abin da yake bani mamaki nakan ce wai iyaye da suke barin ƴaƴansu in aka ce za a kai amarya a tare a zuza a kai amarya wani lokacin a kofar gidan amarya fa ake loading waɗannan yaran yan mata a bayan babur akwai wanda zai goye guda uku shi kadai sai ka ce yana goye a yan masara abinda zai baki mamaki kenan kuma kaman ba dai aka dauka ba kika ana gudu ga babur din nan yanda kika san dokin iska dan filinge haka za ki ga babur
0: Allah dai sauki